0: 105.7.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: sulat sa kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Busulot na. Nitubag ang tatay.
1: Dear Ana, agwantahan na lang ng busulot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: O saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ninyo, ito naman, kurang nalai naman ni mong kuan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sa lahat. Was pre, ala isang sana ningping ako ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa tong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ara, tayo kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imarin mo yan, nadiligan ng bulat ba?
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: You're on Rewind Sunday. Rewind.

0: out of 5.7.
1: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan po, napoy katol-katol sa lawas ng ulo na buyan daw.
3: Tapos?
2: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mang haplas po?
2: Juan, nagsahay buntag, nagsahay ito hapon.
3: Kung sige gamit mong haplas.
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Nako'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretsyon abot na dere.
6: Oo.
5: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
6: Duwa ka pad lang ang yung
5: gano'n? Duwa ka pad, wala na yung lahing, kaya wala na kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
6: Oo.
5: Okay, man.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: When you're in Karagat, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Karagat, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Karagat, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Karagat, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
10: You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: Kumusta mga higala? Chain smoker ka ba? Bisan pa unsang klase sa pagpanawagan, pagpanghadlok sa imong mga miyembro sa pamilya, maskin sa Department of Health, sa daotang epekto sa pagpaligarilyo, wala kini epekto kanimo? O nisulay ka na o undang apa naglisod ka? Ako si Kuya Loy, uban na usap kita sa itong programang kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Bita mga higala, lisod yung kayo undangon ang bisyo nga pagpanigarilyo. Hilabi na kung taas ng panahon ang imong gigahin sa maong bisyo. Kay bisan pa kabalo ka na sa daotang epekto, mura ba og butabungol na lang. Kay gipangita man kini sa imong sistema. Kasagaran ang imong prinsipyo, mamatay ramang gyapon, bahala na. Ang uban gani, muingon nga dili sila muundang og pagpanigarilyo kay nikutin na lang ang nagtapot sa ilahang baga. Kay kung wa pa inikutin, mataktak na ang baga, patay gyud. Ang dili usa maay na mga higala kay wala na na matikdi nga naghimo na day og dakong daotang epekto ngadto sa mga miyembro sa pamilya. Kay ang tinuod, mas grabe man ang ihatag nga balatian ngadto sa mga non-smoker kanang makalanghap og second hand nga smoke. Kay apil tong sakit sa mga smoker ilahamang malanghap. Uban sa daghang mga nagasulti nga undangin na ang bisyo sa pagpanigarilyo, apil na usab kami diha. Nagaawhag kali mo nga undangin na kana. Ang kampanya batok sa pagpanigarilyo gihugtan pa gani sa gobyerno. Gibawal ang pagpanigarilyo sa mga public places og adunay gitagana nga penalidad ni ana. Unya, kay diabetic na, na mag-unsa na lang. Nasayad ka bang mas taas ang risko sa mga taong dunay diabetes? Unya wa pa sa gihapon ni undang sa pagpanigarilyo. Nasuto sa mga pagtuon nga mas mubo ang kinabuhi sa mga diabetic nga smoker kumpara sa dili smoker. Ang tinuod niya ng mga higala kay dili man diabetes ang ikamatay ni ini. Kung dili ang mga balatian o mga komplikasyons. Kung diabetic ka na gani unya sige pagyap kag panigarilyo, mo sticky gyud. Lapot kayo ang imong dugo, maong dili kaayo makasircular kini sa tanang kaugatan. Mabarahan ang agianan sa dugo. Hinungdan, diha na mitabo ang stroke at akihon sa sakit sa kasing-kasing. Ang pagpanigarilyo, nagapataas usab sa level sa sukal sa dugo. Nagapabawas kini sa kadaghanon sa oxygen nga mag-circular ngadto sa tanang kaunuran sa tibuok kalawasan. Nagapasaka usab kini sa level sa taba sa dugo kay dili man maka-circular pag-ayo ang dugo sa tanang kaugatan. Hinungdan at akihon sa high blood. Aron matudluan ang kaugalingon nga undangon na gyud ang pagpanigarilyo, kanunaya ang pagmonitor sa imong blood sugar level. Mo nang makita ni imong blood sugar level, ni saka na pud muundang na gyud ko. So mas maayo usab nga magpatabang ka sa imong doktor. Mas maayo usab nga piliin mo ang doktor katong dili usab chain smoker. Kay magpareha na gyud mo. Kay moingon ka, akong doktor gani, wa mang gani mo undang. So way rason nga muundang ko. Amo na may tabo pareho namong duha. Importante usab mga higala nga kung na-diagnose gani nga diabetic ka, regular gyud ang pag-inom sa imong maintenance nga tambal. Kining Serpentina Plus herbal capsule dako usab kayo mahimo aron maubos ang blood sugar level. Dili pwede nga ihunong ang pagtumar sa contra diabetes na supplement kay dunay panultihon nga once a diabetic, always a diabetic. Tabangan gyud ang kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa naandan nga dili maayong lifestyle. Kinahanglan mo kaon ka og gulay og prutas nga ubos sa glycemic index. Ubanan sa regular nga exercise, pagpahuway og tarong, i-maintain ang ideal nga timbang aron makontrol lang taas nga level sa blood sugar. So kung pasagdan nimo ang diabetes, maghimo kini og komplikasyon sama sa pagkabuta, pagkadaot sa bato kon kidney, pagputol sa parte sa lawas tungod sa gangrene, pagpaminhod sa mga kaugatan, impotency. Musugot ba dai ka nga di na mo tindog ang imuha? Na dili ba dili man? So punggi na kana. Og dagan pang mga laing mga balatian mga higala. So busa kun isa ka na gani ang blood sugar level, tumari na kana sa Serpentina Plus herbal capsule 3 times a day kay makapanormalize man kini sa imong blood sugar level. Kining Serpentina Plus herbal capsule mga higala ang sagol niini kanang pait pas panyawan nga serpentina unya inubanan usab sa luyang dilaw kon turmeric. So sulay na pag tumar na sa Serpentina Plus herbal capsule, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Muna mga higala nga, kung doon na kayo pangutana, ayaw gyudog kaulaw, ayaw pagduha-duha, pag-text sa tuwang text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Okay, manamilit na ako daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Kuya Loy.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI

0: na ka ko aniya please. Inom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: Hindi tra, dahil na wag pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
1: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
1: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, usahay, ito hapon.
1: Kung sige gamit mong haplas.
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: Rewind Sunday. The greatest songs of yesteryears on 105.7.

0: Usa ka adlaw, sadyang naging istorya ang lalaki sa parot.
1: Oy, parot! Kabalo ka may istorya? Tingap! Tumag na yon, tumag!
2: Oo, oh, kabalo ka may istorya! Ikaw, kabalo ka malupad? Lupad na yon! Lupad! Lupad!
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
7: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu. Turi na rin inyo ka, huna-huna rin na.
8: Kung saan ipatik mo sa iya?
7: Ganado. Nga pag ikaw man, dito, tingala rin niya, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuan ni Trey, pag-condition ni sala was free. Aray, siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre-testing ni Trey, kaya mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis, usahay kabalo, bayat sa itong misis na usahay matingala naman. Naman, siguro ipalabi ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. Kaya, kaya, pagkabuntag yan to, aray, ko na, aray, siya, pre, salamat kay pre, kaya ko kayong pasalamat, imari ni mo yan, nadiligan ng bulat mo.
9: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
10: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto Dr. Sayaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Ikaw na!
12: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
13: You're on Rewind Sunday. Rewind Sunday.

0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasik Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaros sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at puro ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugod akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog karon.
5: Ano po?
4: Eh, murag din ang mga kakalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imong
4: tiil. Ang mga tiil ko.
5: Oo.
4: Pero, minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-isanyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Subaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Rewind Sunday.

0: Ang atong programa gidalit sa Yaki Laboratory nga nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Capsule, at syempre ang Coffee Yaki 7-in-1. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Nakasulay na ba mo? Kung wala pa, nahala. Ang Yaki Herbal Oil nga adunay sagol nga galain-laing mga epektibong herbal plants, epektibo kaayo sa galain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang kasakit na dala sa almoranas, aray. Ang almoranas, mauna ang ugat sa palibot sa anus o kanang lubot nga nagahubag, namumula o lumago ng higit sa normal kon mudako nga murag musudlot. Sakit kaayo na unya, hadlok pagyud mga higala, pular magyud kaayo. Apan kini dili tantong seryosong kondisyon apan sagabal sa kadaghanan. Pero seryoso na kung usa na kapulgada ang mugawas. Mailang nag-igo ra na mupula-pula, muhapdos, mukatol, pero og pasagda na nimo, mudako na, matingala ka na og usa na kapulgada ang mugawas, di nakabalik, operasyon gayod ang imong dangatan. Kasagaran sa mga maapiktuhan niini ang mga nagaedad nga gikan 40 ngadto sa 60. Ang klase sa almoranas depende kung diin kini mo tubo. Ang internal hemorrhoid, kung diin ang ugat sa lubot, mamahimong mudugo nga walay gibati nga sakit. Matingala na lang kakaing imong hugaw, adunay dugo. Ang kulay pulang dugo sa dumi o pupo, ang kasagarang sintomas niini. Ang prolapse hemorrhoid, ang posibleng musudlot sa gawas sa anus o lubot. Mamahimong mubalik ra kini sud sa tumbong o mamahimo usab ipasud apan pag-amping kay basig ma-infection ka na. Ang external hemorrhoid, ang ugat sa gawas sa anus ang hinungdan. Mo tong giingon nako nga inig usa na kapulgada ang mugawas ni ana, mo deklara na gayud ang doktor og operasyon kay critical na kaayo ka na kung ma-infection. Usahay mo katol kini og usahay mabuak og mudugo. Parehas sa varicose veins ang mekanismo sa almoranas. Ang mga veins agian sa dugo pabalik sa atong kasing-kasing. Kung ma-pressure o puwersa nga muharang ang dugo pabalik sa puso, mudako ang mga veins sa atong anus. Ang pag-utong kung mupupo mo'y makapakusog sa pressure nga hinungdan sa hemorrhoids. Ang mga taong dunay chance mataptan niini ang mga adunay myoma kanang mga babae o paglaki sa prostate kung sa mga lalaki, pagkarga og mga bugat og uban pang grabing buluhaton. Aron malikayan kini kaon og daghang fiber. Asa man kini makuha ang fiber? Daghang source niini, kaon daghang prutas o gulay, inom daghang tubig, regular nga exercise, inom kanunay og Yaki Herbal Capsule. Muna, katulo sa usa ka adlaw, buntag o tuhapon, og haplasi ka na og Yaki Herbal Oil. Kung kana ang imuhang buhaton, ang Yaki Herbal Capsule, ubanan og pagpanghaplas sa Yaki Herbal Oil, giingon kininamo karon kaninyo. Makapahuway gyud ka kung aduna kay sakit nga almoranas. Dali na wagtang ang almoranas nga gibati ni Michael Econas, bana ni Joy nga taga Bahada, Davao City. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Imo ang banat daon sa puto siya.
2: Ay, almoranas.
1: Unya.
2: Sige, pahidan lang niya ko na wala. Yaki Capsule.
1: O sa yung gipahid?
2: Yaki Oil.
1: Mga kapila lang po siya ni tumar og Yaki.
2: 2 weeks na.
1: Wala siya mo sugbat utro, sugat naka-inom og Yaki, na o ni balik pa.
2: Naa, pero gamay na lang. Hindi na kaayo, pero sa una.
0: Normal na ang blood pressure sa bana ni Joy Kawasa, taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule, katulo sa usa ka adlaw.
3: Oh, yeah, tinuod na. Ako wastan ba? Nagtumar siya ng kuan, Yaki Herbal Capsule. Nga karon, parang-arang naman, ulit ano may ilawa.
4: C-H-I-K-L Yaki.
0: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero Naabot na po dang ato ang oras mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicure Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Kakyute ni Maoy!
4: Nangita ka ba og Okira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa day akong papa nay? Anya, ambot in tawon na. Wapod ko na kahibalo na. Kay blan out manggutong higayon na.
1: Basta joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa lawat ng obligasyon na buyan daw.
6: Tapos?
5: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
6: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nasahay, buntag, nasahay, surapol.
6: Sige, gamitin mong haplas.
5: Yes, well.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: 105.7 Joy FM. Ang Olifera o Kalamungay, napamatud-an nga Tree of Life. Tungod puno kini sa nutrients, dunay multiple antioxidant properties, makapakusog sa immune system, og dunay katakos aron suklan ang daghan nga mga balatian. Tungod kay kumpleto kini sa vitamins ug minerals, dali maayo ang mga ginahambin nga mga balatian aron mahatag sa lawas ang kumpletong nutrisyon. Pagtumar og Olifera C Herbal Capsule, 3 times a day, easy food supplement. Olifera C Herbal Capsule, para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
1: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na nagsasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Kakyut ni Maoy!
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
6: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7 Joy FM. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: yun na ha, kuan niya, please. Giinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 days ra, dahil nga wag pa, nga na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si Albie Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
3: Nagahaplas lang ko pirmi o kanang Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak ko.
1: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
3: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM! Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Alright class, good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak, Tindog, spelling are good ang success.
1: Bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba, hinaajun ni mo ba? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Hindi na mo ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po ka adlaw ni mo giinom to?
0: 3 days ra. Dahil nawaan pa. Wala na ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuod siya na iya.
1: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
1: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutulog ito sa kamot na to.
1: Unsa rin kinin mo mo ato?
3: O na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
1: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po na ko sa iyan Yaki oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: 105.7 Joy
1: FM. Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dahat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Farmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po. Joy
6: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Yoshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning 5 ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna kaniini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo o gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi feature sa TV o 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o saka fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyohi ka na, trapuhi, o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot kay kalit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit na gunta ng Yaki. Biya to lang sisingan niya. Wa may 15 minutos. Wa na ang sakit. Hindi wala kanin datbaan ni Ish. Pasalamat ko sa ginoo ka. Iubanan ang panalangin ng inyong produkto. Banindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: out of 5.7.
1: Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplas lang ko pirmi o ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, bali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong labor ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapalit.

0: Sayaki, Mapalitsa, Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
2: The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7. Ang Olifera o Kalamungay, napamatud-an nga Tree of Life. Tungod puno kini sa nutrients, dunay multiple antioxidant properties, makapakusog sa immune system, og dunay katakos, aron suklan ang daghan ng mga balatian. Tungod kay kumpleto kini sa vitamins ug minerals, dali maayo ang mga ginahambin ng mga balatian, aron mahatag sa lawas ang kumpletong nutrisyon. Pagtumar, og Olifera C Herbal Capsule, 3 times a day, easy food supplement. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
2: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
3: UTI

0: Niinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
0: 3 litro. Dahil nawag pa. Wala nito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dito sa Joy, enjoy! Joy
4: FM! Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Ano po?
2: Eh, marubi na mga kukala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
3: Ang imuhang tiil.
2: Ang imuhang tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong magis anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyod, galigayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinom-duman. Usa sa balatian nga muhapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol. Nakasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaro nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na. Makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud nga tama lang ang taas sa kolesterol. Kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kini hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung diin mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kung bad kolesterol o mamintina ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kung good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala. Kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuya o pod kaayo ka nga muyuhot o sigarilyo o mulaan ang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo o alkohol. Kinahanglan yun dun ay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw o mapagawa sa lawas ang tanang daotan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sod sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod, ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Ug ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timani mga higala, ha? Bilongga Gold na ana sa mga butika. Nag-anam-anam og kahilis ang bukol sa liog ni Merlin Bunid, taga Aroman Carmen, kay iyang gitumaran sa Bilongga Gold Herbal Capsule o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
0: Ang Bilongga, pinatang ko mahurot kada adlaw ko kay naamang ko'y murag bugungod sa akong liog. At ako tapos ko mailahan na gamit. Inom ko Bilongga, kasi ako Yaki Oil, nawala-wala na.
2: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungkol sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, po na po yung katol-katol sa lawat ng ulo na buyan daw.
3: Tapos?
2: Yan, ako ni Eplas, sir. Nauka naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Juan, isa ay buntag, isa ay hapon.
3: Kung sige gamitin mong haplas.
2: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Yaki Herbal Capsule ang nakawala sa kasakit sa tiyan tungod sa hyperacidity nga gibati ni Mrs. Risa Bello, 57 anyos, taga Paradahan, Hinatilan, Cebu.
4: O, tinuod yun na, Kuya Loy.

0: DM Everstore sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! The best of FRC.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
3: Oh, siyempre, dan always magkita na kaporma.
2: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
3: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
2: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
3: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
2: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
3: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
2: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
3: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
2: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
3: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: nga ko aniya ni ginom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlo ni mo ginom to?
0: 3 days ra, dahil nga pa, nga ito.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: The best of folk, rock, and country.

0: 105.7.
1: Lumambot at dahan-dahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Parang itlog ng manok.
3: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
2: Yung Yaki Capsule po.
3: Tapos?
2: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito na sa balayba, mainom na lang akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa imo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
0: The best of FRC.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na usap mga higala, o ba napunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan konyaki, o siyempre, ako po si Mami Joy. Ang atong programa hatod sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong mga produkto, sama sa Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o ang Yaki Herbal Capsule, ang mga produktong ginama sa yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, mga higala, alang sa mga batang dunay edad 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig, makapalig-on sa pundasyon sa mga bata. Timan-i ka na ninyo mga inahan. Kinitungod sa mga sagol nga grape seed extract, chlorella growth factor, taurine, lysine, vitamin C, E, A, og B complex og uban pa mga higala. Makapalami kini sa ilahang tulog, makapatangkad og makapabright sa mga bata. Kanunay ba nagasakit ang tiyan sa inyong mga anak? Butod o dako ang iyahang tiyan? Maokini ang sintomas nga bitukon ang bata. Basig wala mo kahibalo. Dagagmay kaig bukton, gagmay og bitiis, dako kaig tiyan, bitukon ka na mga higala. Abi sa mga ginikanan, kay dakog tiyan ang ilang anak, healthy na. Dakog tiyan, kay bitukon man di ay dili balansyado na mga higala. Kanang healthy nga bata, balansyado ang lawas. Og makita nimo nga magsinaw-sinaw ang panit ana, og malipayon ang dagway sa bata. Pero kon gagmay mukton, gagmay bitiis, dakog tiyan, dakos maot ang naong sa bata, pastilan, mama, mami, nanay, inay, may bitok, bitukon ang bata. Ang bulati sa tiyan, dunay dili maayong epekto sa health sa bata. Kay magresulta kini sa anemia. Mamahimong bansot ang bata kay supsupon sa bulate ang mga nutrients nga iyang ginakaon. Matingala ka naon sa maning akong anak, paspas man unta kay mukaon, mura manig iro nga nakakaog silofen, di man yud nimo tubo. Sus kay di ay ang bulate usa nakasalmon sa sulod. Oo, wala pa gani na distribute ang sustansya sa iyang gikaon si ang lawas, tuan na gikaon na sa bulate. Unsaon man na to. Busa purga kini, kung natural nga pagpurga, pakauna o bunga sa hilaw nga ipil-ipil. Aray, may mukaon ang bata ana. Ayaw pakauna nga dili nakahugas o maayo sa iyahang kamot. Unya, bago matulog, kailangan manghimasa ng inyohang mga anak. Motong ginaing nako pagkahumagpang himasa, aplasan og yaki liniment oil para kadtong pagdula-dula nila sa tibuok adlaw kung unsa may nakapaak sa ilaha, dili maunsa ang panit sa mga bata. Og himuon ngayon nato nga limpyo gayud ang lawas sa ato ang mga anak. Unya patumaron nimo kini og Kidi Yaki Vitamins aron ang mga gikinahanglan nga mga nutrients mabalik og mokusog ang immune system aron mamahimo siyang himsog og utukan. Muna nga, importante ang pagpurga sa mga bata. Kay di gayud maayo sa mga bata nga mga bitukon. Kay di gayud na magdako. Matingala ka nga, matalang ang nagaliraw. Kay di ay kadto ang iyang ginakaon, ginasalo dayon sa iyahang mga worm sa sulod. Mautosab na mo masayaran mga higala kung unsa ang inyohang ikasulti sa ato ang mga produkto. O aduna ba kamo yung mga ipangutana? Mauna ang among ginaingon nga ayaw ka mo pagduha-duha nga i-text ka na sa 0928-6767-031. Paminaw na to ang mga mensahe sa ato ang mga kahigalaan nga nakasuway na sa mga produkto sa Yaki.
2: Mami Joy, sa mga na-text ato nga text line, text gikan sa number 0910-2047-369. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto sa Yaki. Kay sakit kaayo ako nga kamot, halos diligog ko makalaba, bisan na pag puga lang sa akong mga nilaban. Unya, wanasad ko atakiha sa ako ang high blood kay nagtumar ko permente sa Yaki Herbal Capsule. Salamat yun kay normal lang ako ang blood pressure. Text usab gikan sa cell number 0930243304. Mami Joy, Kuya Loy, si Embry Pilipinas ni. Salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule. Kay nawala yung kakapoy sa akong lawas. Tungod sa trabaho bitaw maadlaw o inikagabi eh, mga plus po ko sa Yaki Oil Liniment. Maayo na po akong tulog. Salamat kaayo. Text usab gikan sa cell number 0908-999-0119. Mami Joy, Kuya Loy, salamat sa inyong produkto nga Yaki Oil Liniment kay ang kagid sa akong anak. Dali ra na wagtang ako lang gihidhiran sa Yaki Oil Liniment. Salamat kaayo. Adto na pay text gikan sa cell number 0912672503. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Yaki, Kidi Yaki Vitamins. Kay kusog na kayo mukhaon na kung anak, lagsik na kayo in town siya. Istorya ho ni mo, utukan na kaayo, lami kayo mutubag, Kuya Loy. Mura nagtigulang lagi ang mutubag. Salamat kaayo, si Sita Diaini. Mawagad naman medyo yung mga pipila lang sa mga text nga ito na tagagpagdagad sa itong tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy, mga higala, daghan kaing salamat o timan ininyo permi nga yaman ang kalusugan, ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
3: FM! Rock Rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani ana ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ikaw na!
1: Joy FM!
2: Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Usa sa daghang nutrients ang imong makuha sa olifera o kalamunggay, ang lysine. Ginasiguro ni ini nga sakto ang calcium nga mahatag sa lawas. Ang lysine makatabang usab sa paghimo sa collagen nga maui ginagamit sa cartilage, sa bukog og connective tissue. Ang lysine nagatabang sa produksyon sa antibodies, hormones og enzymes. Ang lysine usa lang sa nutrients nga imong makuha kung nagatumar ka sa Olifera C Herbal Capsule 3 times a day isip food supplement. Pag Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition.

0: 105.7 Joy FM.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 100

0: 20,000 eh sagot ko naman sa doktor, "Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh bibinta ko sana yung lupa ng 70,000, dadagdagan ko ng 50,000. 'Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking hilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling."
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wa yun na ko layo ang break sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karon. Ay huwag ka balaka sir, ako mampong ipakus ganang selbato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Nako'y igagaw nga nangupong ang TL diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pag-testing nung sa Bilongga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duwa ka pad. Naayo.
8: Duha kapad lang ang yan.
7: Duha kapad. Wala na lang kay Wamel. Kaya ako, nagkwa na. Nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: 105.7.
1: Joy FM. Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
2: Patinood niya si Kuya kay makubang anak to, naghanti siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Sipaitan pa ako anak og sabon niya, kaya tapos sipaitan po na kong siya oil bitaw. Maura to siya, kung siyang gaplasan na yun, akong siyang sabnan og yaki. Nawala gito yun ang yung ano, mga nuka-nuka, kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
1: Yan ang yaki herbal oil og yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matias, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM! Rock-rockan sa Joy FM, Sunday Edition!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kidi Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kidi Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kidi Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mao'y makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag. Kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kining mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan o kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaing katingalahan, di ba? Nga nung magdugo ang gums, nga wa may samad, o nga nung kadtong piklat na mudugo. So, kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kidi Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom. Dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kidi Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kidi Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga nagapromote karon sa Kidi Yaki Vitamins, siya ang bata nga tulo pa lang kabulan nga maoy una gayod nga nagainom anang Kidi Yaki Vitamins. Suspastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba, paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bita, na problema na siya. Pag mag 12 na daw siya, hindi na siya makakidi Yaki Vitamins. Unsa na daw ang iyahang product. Oh, inato, isunod na to ang kolon. Oh, Yaki. Teka. Burag sa Yaki Baby Soap. Yaki Baby Cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya. Big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya magkidi Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, dilig yun siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataang magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw na to si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensahe gipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yung ko sa inyong produkto nga Kidi Yaki Vitamins. Kay akong anak, ipainom na ko sa Kidi Yaki Vitamins. Dili na siya si punon kuya, dili pareha kani adto sa wa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Ado na pa'y text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay niputi na gyud akong face kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po dang ako nga kutis, Kuya, plus nawala po dang talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang kadto Mami Joy, mga minsay na tagana tapagtagan sa tong tudumanon, yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Disco Rewind.

0: Doon nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Kuha ko isa, usog po mukaon. Niya kanini sa, buya po patulog.
2: O sige, muli mo nga nung nigana ilang kaon.
1: Matawag po ka, sa imun na ko, sa humalil ako mahap, imun na ko yaki.
2: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
1: Kasi vitamins, kanansira.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, gusto nga daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na ang sugot ang bana.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Disco Rewind. Rewind. Bar.

0: Ang lisyon sa imong tawanan ka, kay kung mahubog ka, makalimot na yun ka sa kuha.
1: Dili na tinood, sweetheart. Oy, ang tinood gani, ano? Kaganiha pa ko sige huna-huna, ugun sa imuhang pangalan.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok yun ko sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Ana siya siya ang bana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na na edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre, rapidig ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo yung ka mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marinimo pre.
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind! Rewind!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
0: Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement 3 times a day. Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Disco Rewind.

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko ka ng naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo po sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At guro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko ka ng akura isa sa una, di na masugot akong bana. Kanang
1: di-amnesia,
2: manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika. Daku ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano, manggod akong manghod ba? Nagagma siya, daghantay sa pangol. Dahat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian, ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginahaplas, ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessive Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
0: Disco Rewind! Rewind!

0: Hanap ni Bay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh na, ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya man good me, mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu. Turi naman ang inyo ka, huna-huna na na.
7: O saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyang, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan ko ganado. Ginatagaan ako, sige naman ako siya nga. Kanitiri walang ditiktuan ni Trey, pag-condition ni sala was pray. Aray, sa nga naman yung tingin ko ganado, pretty tingin ni Trey kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igaw na maghikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, tayo ka, pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat, marinig mo yan, nadiligan ng bulat ba?
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
3: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero, papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Oleferacy Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo at sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig. Kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malunggay o olefera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Oleferacy Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sibaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Disco Rewind!
2: Ikaw na!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1 aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL diretsong abot na dere.
5: Oo.
4: Iko pagtesting nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan na ako tog duha ka pad. Na naayo.
5: Duha ka pad lang yan,
4: no? Duha ka pad, wala na lain kay wa may kwarta. Kaya ako nagkuha na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
0: Disco Rewind! Rewind!

0: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
1: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihap na siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mapod akong ginhaplas. Ako mama, ang tuntunan, mapod akong gamit.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika. Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
1: Kana kay kung tamba nga na gastro, pamati na ko kanang nako mamatay na masiguro ko ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yung nako nga gusto nga daw na ako ning ano Yaki moto, so nag Yaki ko at puro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na masugot akong bana.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM.
4: Mag-enjoy, mag-isaya sa Reggae Sunday. Reggae

0: Babes, hubuan aku Amran.
1: Babes, rumahnya aku yang dihubo.
0: Karun, hubuan sama aku panti.
1: Sige, babes. Rumahnya, babes, aku yang dihubo.
2: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, pananghid po.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South Upi, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
8: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
7: Yung Yaki Capsule po.
8: Tapos?
7: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
9: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko'y. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang na sulayan ninyo.
3: Kakyut ni Maoy!
4: Sa Reggae Sunday. Reggae Sunday.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: Idol.
1: Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayong nga buntag ka natong tanan gala, kumusta? Welcome sa Tulubanong nga Tinig ng Bayan. Adlaw kita karoon ng Lunes 15 ng bulan sa Hunyo 2026. Gusto ko nga ipahibalo ang mga kumusta higala? Doon ay klase karoon ha, ugma pa ang holiday, Muslim holiday ugma. Oh, so, ana sila dapat gi-straight na lang daw. Kuyawa, no? Sige, sa panahon ni Gloria, ana mga igala, doon ay economic holiday. But this time, dili pwede, di ba? Kayo reklamo na mga negosyante, wa na tayo kitaon, ani. Kumusta man, kinahanglan kita maning kamot, mga igala, kay daghang mga tongresista nagangangan, napaabot sa atong taxes. Pangunta na, bayad bitag taxes? katong mga niabot og 25,000 pataas sa panahon ni gipasan ni kaning Pangulong Rodrigo Duterte, mga higala. Oo, kanto, bayad sila ga taxes, no? Ang mga minimum earners, wa man kaabot. 12,000 guys, gurong ang bulan, o napi 9,000 lang. 10,000, no? Gamayar kayo. Kulang kayo sa pagkamahal sa palaliton. Muna, maningkamot gapon kita kay ang atong ginapalit, mga higala, doon na ka na yung mga taxes, kapilag pilo ng tax diha, no? O diha padulong sa atuang dapat sa National Treasury, sa atuang gusto ko na ipahibalo ang mga istorya na naga sa atuang kining balay panudlanan, pero gibahin-bahin na sa mga tongresista. Muna maning kamot kita. Ah, kay gahulat ang mga buhaya ganganga. Laina, no? Anyway, atong sugda ng atong adlaw mahigala sa positibong kanunay ng paglantaw sa kinabuhi ug pagsalig sa kahitasan kay maoray pamaagi mahigala nga kita makasurvive niining kasamtangang krisis sa ekonomiya nga giya sugubang sa atuang na

0: Wa man.
1: Ah, kapila, kapila. Kapila na ta mga higala nag attempt nga makigalayon sa DOH but unfortunately amboton sa ning opisina ni Ganggoso. Si Arjun Ganggoso maoy information officer mga higala sa DOH 12. Sayang rin gipasweldo sa iya ba? Wag ay pakinabang mga higalang katawahan, wa ta kabaloon sa gipangbuhat sa maong opisina. Mao man indaganan diretso dayon sa mga media, magay nagbutang og focal person sa mga matag opisina sa gobyerno. Okay, para sila mohatag dayon og mga dugang impormasyon. Pero waoy, tulibagbag. Away kwentang klaseng gibutang diya. Sayang-sayang lang, dako kay sweldo na mahigala ang information officer. Pero kining sistema sa gobyerno karon gusto nila national ang istorya isara para di masayop ba. Busalan ang mga nagasulti o gatinuod mga higala. Karong umaabot ang 18 ni ining bulana, Miyerkules mo siguro? Webes, oo. Ipahigayon kining padayon nga Senate Blue Ribbon Committee sa kampo ni Alan Peter Cayetano. Magana mga higala ang kasamtangang sitwasyon na sa ato ang nasod. Dili lang kwarta ang ginakawat, pati ang power ginakawat. Si Win Gatsalian mo igiila mga higala isip mga kunoy legal nga Senate President pro tempore o pro tempore Senate President, acting Senate President mga higala, di ba? Kay ni election man sila humani tumaw si Chief Escudero o gibutang si Gatsalian isip Senate pro tempore pero wala gibutang Senate President. O, pero karon siya ang giila. Normal, siyang ilahon sa kasamtangang administrasyon. Ha? Siya gibutang sa kasamtangang administrasyon ilhon sa tanang mga opisina. Kaya tungod mga higala, siya may tauhan nila. Siya ay ilang alay. Normal gina siya. Karon dunay dugang 14 pa ka mga dating nga mga 14 nga mga witness ang ilantad sa Senate Blue Ribbon Committee sa kampo ni Cayetano. So maabot nga 18 mga higala atong atangan kay ang ginapunggan niini ang pagbutyag sa maleta na kwarta nga kinawat gikan sa flood control project kag gipanghatag sa mga magbabalaod para busalan ang ilang baba mga higala para dili na mo istorya. Dili ma para ma matago ang tanan, no? Atong tanawon ang utang sa panahon ni Digong. Pila ba ka trilyon gipilo mga higala sa panahon ni Digong? Pero at least doon nakita ang improvement pagkahuman sa pandemic, daghang natingala. Ha, ingon ani kanindot ang lugar sa inyuhang mga lugar. Pero panahon na ni Marcos, unsabay pandemic na higo wala, pero mas dako pang utang niya mga higala. Kaya nga no, gibahin-bahin. Gipangbaligya ang gold reserves. Ipangbaligya pa ang uban pang mga government owned and controlled corporations sa sama ni anang mga power plant mga higala kay PPP lagi daw. So unsay asa ba padulong ang mga kwartang kinawat? Asa padulong kwartang nahalin? Napakinabangan ba unya dako kay utang sa Pilipinas? Doon na ba kita nakita ang major accomplishment ang kasamtangang administrasyon? O gani, wala kita nakakuha og seat sa UN Security Council kay tungod gubot kayo sa pulang politika mga higala. Alas 5:13 ang atong oras. Mao nay kamatuoran na diha nahigmatan ang katawhang Pilipino pero di na mo istorya, hadlok na mo istorya. Si Win Gatsalian nagsulti nga dayon daw ang kining pag-abli sa sesyon karong 15 o karong adlaw. Iba nagasini DJ man sila man sini sa tawag ni sini Didi. Oo, ang naasoy nga Senado, ibig sabihin nagbakasyon sila mahigala, no? Break nila. Pero mabalik daw sila karong adlaw. Well, atong tan-awon kay patuman daw nila ang no visitor policy isip parte sa ilang precautionary measures.

Sir, tungod ko no sa bahad sa seguridad, sigon ha, sa NBI. NBI rin isulti ni Ana Mahigala, wa ka nagikumpirma sa PNP o Philippine Army. Sabot pa sabot Mahigala kini si Matibag nga iruusab sa kasamtangang administrasyon. Himo tanang mga pamaagi para dili makaistorya kining mga witnesses sa kawat sa kwarta sa gobyerno. Tingnan nato daghang mga inconsistent sa statement sa 18 former Marines mga higala nga gitawag ni Erwin Tulpo nga mga kargador kuno. mga kargador niya karon si Erwin moingon og imbestigahan daw ang mga infrastructure project sa Dadaot nga nahumagalinog. Well, klaro kayo para tabunan na pod ang issue sa maleta. Alas 5:15 ang atong oras. Ano na mga nagunang mga headlines? Headlines. Mga balita nga ninyo masayran mga higala sa kinatibukan sa tuwang tulumalong tinig ng bayan. Commercial flight sa Jensen Airport mag-resume na sugod karong adlawa. Headlines. Daghang mga baybayon sa Sarangani province ni Saka nilayo ang tubig sa dagat. Sigon sa P-Box ni Saka kuno og duha ka metro ang baybayon hinungdan nga nisibog ang tubig. Headlines. Samtang ihapa sa mga nangamatay tungod sa tayog nadungagan pa. Pipila ka mga missing nakita na. Headlines. Lalaki angol humana na lambigit sa vehicular accident diri sa Dakbayan sa Kidapawan kagahapong adlaw. Headlines. Samtang sa pika sa bahin

0: Politika sa Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao, nagkainit na samtang paduol na ang kauna-unahang barn parliament election. Mga kanhing mga pagkaamigo sa una magkalaban na karon. Headline. Samtang sa pika sa bahin. Brownout na sinati karon mahigala dito sa Pangil Bay. Usa ka barbero dakpan na tungod sa pagpayuhot sa illegal nga droga dito sa Pangil Bay. Headline. Sa pika sa bahin na PCG naghatag og seguridad sa Bay Deep 2026 sa Mati. Headline. Mayor Kaka naghatag og 150,000 nga tabang sa mga estudyante sa Davao o sa Dorsotec sa Tarragona. Detalye sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal. Yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano kayo nung kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po pasakaon bitong mga tamis.
6: Pilidad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetika ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
8: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kapag panganak nako nang kon, unsa man himtaw kana ni oy?
7: Unya, unsa imong gibuhat?
8: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Ay, ginaw mga ngungit naman.
9: Pero pag take o ganado,
8: na, tapad naman. Abing, paramang naman mami.
7: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.19, higala nga itong oras karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita. Atong unahon ang mga balita nga pang international. May samutang atensyon. Tunga-tunga sa Sidlakan human nagiabason sa Iran ng Estados Unidos sa kakulangon sa tinuod nga pagpaningkamot alang sa kalinaw human sa bago na usab nga pag-atake sa Israel sa habagatang bahin sa Beirut, Lebanon. Sumala pa sa Iranian Chief Negotiator Muhammad Bakir Kalibaf ang maong opensiba nagpakita nga walay igo nga kalakabubuton o kapasidad ang US sa pagtuman sa mga saad niini nga mamahimong makapaluya sa gilaom nga kasabutan tali sa Tehran ug Washington aron na tapuson na ang ilang panagbangi. Samtang nagpadayon pa ang mga negosasyon uban sa tabang sa Qatar ug Pakistan nagpadayon usab ang mga inkwentro tali sa Israel ug Hezbollah diin na 3 katawo ang namatay sa pinakabag-ong airstrike sa Beirut. Bisan pa sa paglaom ni US President Donald Trump kamapirmahan ng framework agreement sa dili madugay, nagpabilihin nga walay penal nga desisyon ang Iran tungod sa nagpadayong pagprepaso o pagpadayong repaso sa political, legal o technical nga mga aspeto sa maong kasabutan. Samtang sa pika sa bahin, nanawagan usab si Ukrainian na President Volodymyr Zelensky kagahapon. Nga nakigistorya na siya sa telepono kang US President Donald Trump may kalambigitan. Aron undangon na ang nagapadayon nga gera tali sa Russia o sa Ukraine. Naitabuan pa nagistorya sa kini samtang paduol na nga G7 na summit sa France kung nga diin ginauman pagahisgutan sa mga lider mga dagko mga nasud ang padayon nga krisis sa Ukraine o gira og Russia. Sa iyang nga mensahe gipamayag ni Zelensky nga si Trump nagpasalamat kini og igong suporta sa Estados Unidos sa gikan pa sa pagsugod sa gera kung nga diin upat ka tuig nang nilabay nagpadayon ang tabang ngadto kanila. Sumala pa niini nga gihisgutan na usab ang sitwasyon, ang posisyon sa mga kaalyado o mga posibleng lakang para sa pagkabot sa hapsay o kalinaw. Gitagagduot sa baong mga lider ang importansya sa diplomasya o ang mga nagpabiling negosasyon tali sa Russia o sa Ukraine. Sa kasamtangan padayon ang panawagan ni Zelensky para sa direktang pakigistorya sa Russian President Vladimir Putin aron makabot na ang ceasefire apan wala gidawat sa Russia o sumala pa niini adunay mga kondisyon nga ginakanahanglan pang pag-aistoryahan may kalambigitan sa teritoryo. Sa Pikas Bay nagpabilin usab importante para sa Ukraine ang tabang militar gikan sa Estados Unidos. Apil usab ang mga missile ug air defense system nga ginagamit aron maprotektahan ang ilahang mga lungsod.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:23 na higala ang atuang oras sa mga balitang nasudnon. Balita gikan diri sa tuwang nasud ang mga higala kung nga diin na sumala pa balik na ang sesyon na karong adlaw sa Senado. Kini ang gibutyag ni Senate Pro Tempore Sherwin Gatsalian nga magpabilin kuno ang sesyon na karong adlaw nga Lunes bisan pa nga gipatuman sa liderato sa mataas nga kapulungan. Ang hugot nga seguridad o gipatuman ni ini ang ipatuman ni ini ang no visitor policy isip parte sa precautionary measures sa tungod sa bahad kuno sa seguridad nga gi-report sa National Bureau of Investigation kun NBI. Una na nagawas og memorandum ang opisina ni Gatsalian niadtong Hunyo 9 para mapatuman ang heightened security protocol apan dili usab klaro kung unsang klaseng convening ang mahitabo karong adlaw tungod walay mga detalye nga gipagawas sa kung kiniba regular session, organizational meeting, committee hearing o lain pang mga special proceeding. Dungan niini nagpabilin usab nga nagkasinabot ang liderato sa Senado sigun pa ni Senador Alan Peter Cayetano nga maoy gibutar isip Senate President. Pag-o kini nabungkag sa grupo ni Gatsalian, igo ang 13 ka mga senador na ma-validate ang eleksyon sa Senate President samtang padayon usab nga nadibatihan ang proseso kung kinsay mamuno sa Senado. Tungod nini nagpabiling hisgutanan sa publiko kung paunsa ang eksaktong mugana sa Senado pagbalik sa ilang pag-convene karong adlaw.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Oy, si Senador Villanueva ha, medyo nagapadungog-dungog na mga higala. Ingon sa iyang amahan, sunda ang imong konsensya. sundang imong konsensya. Oy, ingon sa iyang amahan, dili ko ng mga amigong politiko o mga kauban ini. Oy. Sige, atong tanaw mga higala kung sabay kamatuuran na may kalambigitan na ni ini. Atong ipanghinaot ang mga higala na magawas ang kamatuuran para sa katawang Pilipino labi na ang grabing pagpangawat sa kwarta sa gobyerno. Kaya mutambong kuno si Villanueva sa special session kung galing nga ipatawag ni PBBM. Murag klaro na ang klaro na mga higala ang barugana ni Villanueva. Ang atuwa diri, dapat mugawas ang kamatuuran hilabi na sa Maleta Boys. Sa pagdawat sa malibaletang kwarta mga higala sa katawhan para tabunan kining kasamtangang nagakahitabo karon. Alas 5:26 ang atong oras na nawagan karon ng Philippine National Police sa paspas nga pag repaso sa cyber security measures sa mga ahensya sa gobyerno kinihuman ang nahitabong mga pag-atake sa website sa Senado ang Kamara de Representantes. Sigun pa sa PNP nagasilbing bahad ang insidente. Mong gikinahanglan kini nga hugtan pang seguridad sa mga digital system sa gobyerno batok sa nagkagrabing bahada sa cyber attacks. Una ni gikareport na deface ang website sa Kamara niadtong Sabado. Pila ka adlaw human nga gitarget usaba sa mga hacker ng opisina sa website sa Senado. Giangkon sa grupo ng mga hacker nga responsibilidad ang responsibilidad sa mga pag-atake o gihatagag duot protesta kini. Batok sa pagpangawat sa gobyerno. Isip patubag, gimanduan na sa PNP Anti-Crime o Anti-Cybercrime Group nga makiga-alayon sa Information Technology o Cybersecurity Personnel sa Kamara aron mutabang sa pagahimong investigasyon. Makiga-alayon usab ang pulisya sa uban pang mga ahensya sa gobyerno aron matino. Asa nagikan o ponsang pamaagi ang maong nahitabong pag-atake, gipaniguro sab sa PNP nga magahimo sila o gamaslaw nga investigasyon aron matino kung kinsang responsable o mga patubag ang naa sa mga likod sa maong insidente kini isip subay sa pagsubay sa mga balaod na batok sa cybercrime. Gitagagdot pa sa PNP nga ang proteksyon sa digital infrastructure sa gobyerno nagakinanglan og koordinadong paglihok sa ganlaing mga ahensya. Apil diha ang pagpatuman sa preventive security measures, paspas nga pag-aksyon sa mga insidente o padayon nga pag-tinabangay sa mga institusyon. Ikumpirmo sab sa Senado nga nakasinati sila o ang ilang website o dili autorisado nga pag-bago kung defacement apan. Wala kuno indikasyon nga nakumpromeso ang mga sensitibong mga dato sa maong institusyon na padayong giimbestigahan sa technical team sa Senado ang insidente aron matino ang hinungdan niini og unsa kadako ang paglapas sa ilahang sistema.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. 5:28 higa lang ato ang oras samtang

0: Sa pinakaulahing balitang nasyonal, gihangyo ni Supreme Court Chief Justice Alexander Hismundo ang publikong pamalandungan ang tinuod nga diwa sa pagasaulog. Nadtong adlaw sa kasarinlan kung kagawasan, sumala pa ni ini ngangay nga hinumdumon ang kasaysayan sa Revolusyonaryong Pilipino o mga padayon nga pagpagbisog sa nasod. Alang sa tinuod nga kagawasan, dugang pa nga gikanayon ni ini nga bisan na milabay na ang kapin o sa kagatos katuig sukad nga unang gisaulog ang kagawasan, ang pagpagbisog alang sa kagawasan, wala gihapon kini. Matapos sa
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Mga balita sa ganalay nga parte sa Mindanao, mga higala, atong ihatod ka ninyo mula bayan, pipila ka mga pahinomdom.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Igup sa Kapilya, okera 5-in-1 coffee, okera ba nimo?
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okera 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong basagot, sweetheart.
2: Laminin Okera 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okera 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko. Napahak na niya, matubuan, buhok. Kana kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo siya.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras ganap ng alas 5:32 na. Sa mga balita sa ginalay nga parte sa Mindanao, mga higala.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Mga balita sa ginalay nga parte sa Mindanao, dito sa Malaybalay City, Bukidnon. May buntag diha sa Malaybalay City, Bukidnon, ingon man. Sa tibuok ka probinsya sa Bukidnon, may buntag kanatong tanan. Balita may gala, gikan dito sa Bukidnon, mga higala, duha ka mga managlahing operasyon ang gipahigayon sa kapulisan may kalambigitan sa kampanya Batok Smuggled Cigarettes kung diin. Mukabat sa pulo ka mga rim sa sigarilyo ang na kumpiska sa gipahigayong operasyon nitong adlaw nga Sabado sa lungsod sa Talakag o sa Kabanglasan. Sa Talakag na sikop ang 21 anyos nga lalaki nga nagpayuhot sa maong illegal nga sigarilyo kung diin na kumpiska kaniya ang pipila ka mga smuggled cigarettes sama sa Filter King Astro. Nawalay ang mandatory health warning sa BIR tax stamp o ipaigayon ng mga operasyon sa tropa sa Talakag Municipal Police Station hinabang ang 1st Bukidnon MPFC o 10th o 4th MCRMF B10. Samtang sa Kabanglasan dito usab na sikop ang 41 anyos nga lalaki nga nakuhaan usab og mga kontrabando. Kung diin na siren usab nga walay required graphic health warning ang maong dala niining mga produkto. Tungod niini, mag-atubang ang mga naasoy ng mga dinakpan o kasong paglapas sa Republic Act 10643 kung graphic health warning law samtang anaanakaroon nagtingkagol sa Municipal Police Station ang mga dinakpan. sa apika sa bahin ni Gala. Dito sa Maramag, Bukidno, nasikop sa mga otoridad ang bagong nagapilapil sa sindikato sa droga kung diin nadakpan kini sa Purok 1 Barangay Camp Maramag niadtong nilabayng adlong Biyernes si alias sa Makong 40 anyos nakuhaan og shabu nga nagkantidad og 37,400 pesos og baybas money. Sa imbestigasyon, nasuta ang amaw nga suspect bago lamang nisulod sa maong illegal nga negosyo. Karon magatubang kini og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o mas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002.

0: Duga nga detalye sa itong mga balita, laing nagpayuhot sa illegal nga droga na dadakpan dito sa may Pangil Bay. Detalye sa mga balita, pinagi ni Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nadakpan sa gilusan nga drug buyback operation sa PNP Ozames ang usa ka lalaki nga gituhoan nga nalambigit sa illegal nga droga dito sa Purok 8, Barangay Banyadiro, Ozames City. Sa report, nailhan ang suspek pinagi sa alias nga Roy, residente kini sa Barangay Bungbong, ug matod pa lumad kini nga taga Banyadiro, Ozames City. Matod pa sa Ozames City Police Station, malampuson nga napalitan o nakapalit ang pursuer buyer o usa ka putos nga gituang shebo gikan sa suspek ato sa maong operasyon. Human sa mong transaksyon, dayon gidakop ang suspek nga si Roy o gipahigayon ang body search. Sumala pa sa legal nga proseso sa kapulisan. Didto na recover paglaing dugang siyam ka mga putos o gagmayng putos nga adunay sulod nga gituho ang shebo. Ibuti usab sa kapulisan nga ang mga operasyon gisaksihan kini sa usa ka barangay official o member sa local media aron masiguro ang husto o legal nga pagpatuman sa maong operasyon. Ginahibaloan usab nga ang suspek nagkabaw kini isip usa ka bar biro sa nasampit nga dakbayan. Ibuti usab sa suspek nga gikan sa Lanao del Norte ang druga nga iyang dala. Miangkon usab siya nga nagamit siya og illegal nga druga usa ka adlaw ang milabay. Sa pagkakaroon, niyatangkong na ang suspek sa kustodiya sa Ozames City Police Station samtang gipahigayon ang dugang imbestigasyon o pag-andam sa mga kasong ipasaka bato kaniya ilabi na sa paglapas sa provincial o provision sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, usa ka drug buyback operation ang gipahigayon sa PNP operative sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, Hunyo 13 sa gabi dito sa Barangay Tinasas. Kaaban ang local media o isa ka barangay kagawad isip saksi sa maong operasyon. Din, matod pa, wala na nakapalag o naka-escape ang suspek nga si alias Boss, taga Barangay Maranding, human kini positibong napalitan usab sa napatuong buyer og shebo og isa kaputos nga gito ang shebo og nagkadirad kini og 500 pesos. Sa gipahigayon nga body search, nakuhaan pa kini og laing duha ka rectangular size og isa ka dakong putos nga gidudahang shebo. Sa imbestigasyon nga gihimo sa kapulisan sa lungsod sa Lala, isulti sa suspek nga siya ang nagabaligya og shebo sa mga barangay sakop sa lungsod sa Lala og isa nini ang Barangay Tinasas diin siya dito nadakpan. Human sa mga operasyon, itradayon ang suspek sa Lala PNP lockup cell samtang giandam ang kasong ipasaka batog kaniya. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat, Renzo Malinog. Samtang sa Marawi City, niabot og 6.8 million pesos ang kandidat sa illegal nga droga ang nasakmit sa mga otoridad sa gipahigayong anti-drug operation. Nagresulta usab kini sa pagkasikop sa lima ka mga individual nga mao'y nagpayuhot sa illegal nga droga. Sigun pa sa report, nagasanib puwersa ang Marawi City PNP Regional Drug Enforcement Unit, RID PDEG, Marawi MPS PIU Lanao del Sur, ang Provincial Mobile Force Company, PDEA o gaban pang tropa gipahigayon ang maong anti-drug operation sa Barangay Basak, Malulot, Marawi City na itong kagahapong adlawa. Sigun pa ni RDEU Commander Police Major Muhammad Ridwan Umbawa nga ang mga targeta sa maong operasyon. Ang grupo ni Mawiya Gunting alias sa Pax 56 anyos na nadakpan kini uban ang makabanang sila si Kadafi Ampuan 45, Ibrahim Masaya 52, sa Hasanor Gunting 22 anyos o usa ka babae nga si Aisa Gunting 48 anyos nga taga Lanao del Sur na niabot ngadto sa 6.8 million pesos na halaga o kantidad sa smuggled o sa illegal nga droga nga nasakmit sa mga awtoridad. Na recover usab ang usa ka color gray nga Toyota Avanza nga dunay plate number NAU1598 o mga cellphone o mga IDs nga gisakyan sa mga naaasoy nga mga dinakpan. Nagaatubang ang maong mga dinakpan sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 on Dangerous Drugs Act of 2002. Balita usab gikan dito sa Davao Oriental, PCG naghatag og seguridad sa Baydip 2026 sa Makati City. Detalye sa balita pinaagi ni Erwin Wadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Naghatag og safety og security assistance ang Coast Guard Station na Davao Oriental ato sa Baydip 2026 Depths That Bind nga gipahigayon sa miaging adlaw sa katubigan sa Puhada Bay sa siyudad sa Makati. Mitambong sa kalihukan ang 50 ka miyembro sa Saum Davao Free Diving Group nga misuhid sa mga iladong diving sites sama sa Puhada Island, Waniban Island og Pitogo Wall. Sumala sa Philippine Coast Guard, kabahin kini sa iCare program nga nagtumong sa pagpaligon sa maritime safety, pagpalambo sa kahibalo sa komunidad o pagpanalipod sa kalikupan sa kabaybayunan. Gipasiog daw sab sa PCG ang ilang papel dili lamang sa pagsiguro sa kaluwasan sa kadagatan kundili usab sa pagpalambo sa komunidad sa pag-amuma sa marine environment. Gikan rin sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 higala ng atong oras samtang sa pika sa bahin. Sugod ka ng adlaw, balik na sa regular operation sa commercial flight ang General Santos City International Airport. Kiniang ginunsyo sa Department of Transportation kun na DOTR. Kumana nga na hitabo ang magnitude 7.8 nga linog na itong adlaw nilabay ang adlaw nga Lunes sa Hunyo 8. Sigun pa kang Transportation Secretary Giovanni Lopez na kompleto na sa DOTR o Civil Aviation Authority of the Philippines kung kaapang safety assessment sa maong airport. Isip parte sa mga pagpangandam nakig meeting na ang kaapa sa mga airline operators, airport stakeholders o lain pa mga ahensya nga nagadumala aron panigaruhon nga luwas o maayo ang pagpadagan sa maong airport o gabalik operasyon. Sa kasamtangan, gihimangluan sa DOTR ang mga pasahero nga direktang makigalayon sa ilang mga airline companies para sa pinakabagong flight schedule o travel arrangement. Padayon usab nga ginamonitor sa mga otoridad ang kondisyon sa infrastruktura sa lugar hilabi na nga nakasinyate pagyapon o mga aftershocks. Sa pika sa bahin, dito sa Glan Sarangani Province, gikumpirma sa DOSTP Box o DNR MGB-12 nga dunay nahitabo na coastal uplift kung napagsaka sa yuta sa baybayon sa may barangay Pangyan, humana sinati ang 7.8 magnitude ng linog na itong Hunyo 8. Sigun pa sa gipahigayong aerial survey, bisaka og duha ka metro ang seabed kung ilawam sa dagat og milapad og kapin na 200 meters ang baybayon tungod sa pag-atras sa tubig dagat og tungod niini dagang coral reef og sea grass bed ang na daot usab og na dagano usab mga isda o lamang dagat ang nakitang patay. Base sa mga lokal nga mga awtoridad, adunay namatay nga mga corales, isda o kabibe tungod sa kalit nga pagbag-o sa ilang natural nga palibot. Sa kasamtangan, gipakusog pa sa Penro o SBPS sa Pamo ang gihimong assessment aron masuta ang tibuok kadaot sa Sarangani Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bahay ni Gala, mubalik kita mula ba yung pipila ka mga pahinomdom?
4: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
5: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pagbe nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sukat pagpanganak nato nang kon. Mo sa muning tawhana ni oy.
4: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Ay, you know, mangumit naman.
6: Pero pag take o ganado,
5: na, tapad naman. Abin, parang naman mami.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantog ka rin.
8: Ano po?
7: Ay, morobi na mga kakala ko kung di ko kainong bilunga. Sakit pa rin.
8: Ang imo nga
7: tiil. Ang imo nga tiil ko.
8: Oo.
7: Okay. Minhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong pag-is-anyos pa ko, polio ko.
8: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
9: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
10: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
9: Mm-hmm, 7-in-1.
10: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano pa ako.
0: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.51 na higalang atong oras padayon sa itong atulumanong nga Tinig ng Bayan. Angol, ang usak batanon. Human kanin lalambigit sa vehicular accident sa may barangay Sudapin. Sa Kidapawan City, ang maong biktima na ilhang si alias Aljib nga sumala pa, mulupyo kini sa may ang maong biktima nga sumala pa, mulupyo usab diadapita sa may barangay Sudapin. Sa kasamtangan, padayon pang gihimong investigasyon sa mga otoridad may kalambigitan sa maong insidente. Sa pika sa bahin balita gikan dito sa P. Palma area, atong dawaton ang report pinagi usab ni Tinig 11 June Villasoto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Yes, June.
11: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Natagpuan ng isang residente ang isang hindi sumabog na granada sa gilid mismo ng kanyang palayan sa barangay Panungugin na Mitseto Tabato alas 11:30 nitong nagdaang Biyernes, Hunyo 12, 2026. Agad itong itinawag sa kaalaman ng mga barangay official na siya namang tumawag sa mga PNP na agad rumisponde sa lugar upang maberipika ang nasabing ulat. Pagdating sa lugar na kinatagpuan ng kapulisan, katuwang ang mga tauhan ng 34th Explosive Ordnance Disposal Team ay natukoy na isang MK2 hand fragmentation grenade ang natagpuang pampasabog na isinailalim agad sa kapusiya ng 34th IB AOD Team para sa wastong disposisyon. Muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na huwag galawin ang anumang mga bagay na pinagdududahang maaaring sumabog. Bagkos ito agad na iudat sa mga otoridad. Samantala, nagluluksa ngayon ang pamilya ng isang 83-anyos na lalaki na nasawi matapos na bangga ng motor habang sumasawit sa kalsada sa Purok 1, Barangay Nikaan, Libungan, Cotabato, alas 12 ng tanghali kahapon, Hunyo 14, 2026. Kinilalang nasawing biktima na si Loreto Valentin Remutin, residente sa nasabing barangay, na aksidenteng nabangga na motorsiklong minamaneho ng isang 26-anyos na security guard na taga Alameda, Cotabato. Agad mang sinugod sa pagamutan ng biktima, ngunit idiniklarang dead on arrival, habang sinugod din ang driver sa ospital at patuloy na ginagamot hanggang sa ngayon ang natamo nitong sugat. Patuloy naman ang investigasyon ng kapulisan sa nasabing insidente. matagumpay namang naharang ng kapulisan ang abot sa 2.65 million pesos na halaga ng illegal na sigarilyo sa isang checkpoint sa barangay South Manuangan, Tigawayan, Cotabato kahapon, Hunyo 14, 2026. Nakilala ang mga naresto na sina alias Dodong, 30 anyos na siyang driver at alias Dodong, 18 anyos na pahinante. Nang pinara ang mga ito ng kapulisan, ang cargo truck na kanilang sinakyan, nang naispatam di umanong isang kahon na hinihinala ng illegal na sigarilyo, ngunit sa halip na huminto, ay pinaarulot umano ng driver na sabi sa sasakyan na nagresulta sa abulan at naarang ang naturang truck sa bahagi ng barangay North Manuangan at tumambad ang 43 kahon ng Berlin cigarette, 950 reams ng fourth menthol cigarettes. Kasama din siyempre na nasamsamang Isuzu forward truck na ginamit sa pagbiyahe sa nasabing kontrabando. Nakapit na ngayon na sa PNP Custodial Facility sa Pigawayan, Cotabato ang mga suspect at inihanda na ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariffs Act at Graphic Health Warning Law. Ito rin over naman sa mga tao ng Bureau of Customs na nakabasa sa General Santos City ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa wastong disposisyon. Yan ang mga latest sa balita mula dito sa P-Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, Julio Soto Nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita mula naman sa Davao Oriental, hatid naman ni Tinig ng 26, Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
3: Nagpakita og suporta sa edukasyon na si Tarragona Mayor Art Benji Kakabulaong pinagi sa pagtambong sa 4th Pre-Departure Orientation Seminar sa mga BSAM student intern sa Davao Oriental State University Tarragona External Campus. Ato sa kalihukan, naghatag si Mayor Kaka og mensahe sa pagdasig sa mga estudyante samtang nangandam sila sa ilang supervised field experience. Isip kabahin sa iyang pagpalig-on sa sektor sa edukasyon, may padangat usab siya og 150,000 pesos nga pinansyal nga tabang alang sa mga estudyante sa Dorsotec. Gidasig sa mayor ang mga kabataan-unan nga magpadayon sa pagtuon, pagpalambo sa ilang kahanas o pag-andam alang sa ilang maabot nga profesyon. Gikan sa Davao Oriental, ako si Tinig 26, Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas sa 5.50, i-8 na higalang atong oras samtang sa pika sa bahay niya dito sa lungsod sa Subilao, Bukidnon, napatay ang usa ka trabahante sa pineapple plantation human kini maigo sa kilat samtang naghulat sa iyang hauler truck sa may padulong sa farm to market road pasulod sa plantasyon. Siguna sa report samtang nga nibubuang kusog na nga ulan o kalit lang nga ni kilat o naigo ang maong trabahante. Hinungdan sa diha dayon nga kamatayon na ni ini. Sa Maguindanao del Sur patay ang usa ka commander sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF. Human kini gibanhigan. Sa wapamilang mga sospek ni tabo mong insidente sa may barangay Tuayan na mother sa lungsod sa Dato Hofer ang patuan Maguindanao del Sur. Kung din ang biktibang si Nguda Abdul Rahim patay on the spot man kini nakahiagom o samad pinusilan sa ilanay nga parte sa iyahang lawas. O dahil pag-imbestigan sa mga otoridad para masuta kung kinsang responsable sa maong krimen.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ang kainit karoon ng politika sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao samtang paduol ang umaabot ang kauna-unahang parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa umaabot ang September 14. Pipila sa mga nagpainit sa politika sa Cotabato City human nga ni-resign si City Mayor Bruce Matabalaw sa iyang partidong UBJP nga gipanguluhan sa MILF Chairman Murad Ibrahim nga dati niining kalyado og maoy ni Duso nga mudagan sa pagkamayor sa panahon nga init ang isgutanan sa Bangsamoro Organic Law. Sigun ni Matabalaw nga sa daghang higayon na siya nag-ampo aron magiyahan sa iyang mamahimong desisyon. Galawa na kita igong oras sa musunod na itong primetime edition para sa paghisgot sa mga maslaom ng mga hisgutanan karong adlaw. Sa ngalan ni Tinig 43 sa John Andrew Tabugok, ako sa Tinig 4 Loy Rosario. May buntag ka natong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
8: Parang, ano na, parang ilog ng manok.
10: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
8: Yung Yaki Capsule po.
10: Tapos?
8: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumara sa Kidiyaki Vitamins.
8: Duha ka unsa, usog pud mukhaon. Iya ka ning isa, buyag pud patulog.
10: O sige mo nimo ngano ni gana ilang kaon.
8: Pero mataag bunta, sa imo na ko pang ngalan ko mahap, imo na ko yaki.
10: Unsa ka yaki katong Kidiyaki Vitamins?
8: Sa vitamins o kanang sira.
6: Ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
12: Wa gayod kuno maglisod pagpanganak si Jihan Seding na taga Bago Aplaya, Davao City. Tungod kay gakabdos pa lamang niyaan, permidayaan maghaplas ng Yaki Liniment Oil. Tapos yang kanaan mga anak, madayaway isabing mga lawas. Tungod kay Kidiyaki Vitamins, yak vitamina nilan.
13: Maura kong ginagamit kaning haplas nga Yaki Oil. Wala jud ko naglisod pagpanganak, wala jud ko panuhot. Nya na po ko'y anak na maguwang duha ka buok. Yaki Vitamins po na ako sila niya. Kunindo po nilang kaon, nilang tulog. Hanto doon, gamit pa na mo ang Yaki Oil.
12: Amuyaan kay mga utaw yung Yaki Liniment Oil hasta Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo gayod yaan. Agaw, ang ayan lamang gayod na suwayan mayo. Mapalit yaan sang tanang Rose Pharmacy o sang tanan na mga butika o sa mga pinili na mga tindahan.
14: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot yun na sa inyo ha. Timan inin nyo ha, hinaot nga musulay na yun mo. Bilongga Gold po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
15: Na ko'y igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
16: Oo.
15: Ikaw, pag-testing nung sa Bilongga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako ito, duha ka pad. Na, naayo?
16: Duha ka pad lang ngayon,
15: Gino? Duha ka pad, wala na yung lahing, kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
16: Oo.
15: Okay, man.
6: Mauk ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
17: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Nuna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
16: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
18: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
19: Hello. Yes.
20: Okay. So, what explains this phenomenon, engineer? Kining uplift after the earthquake? Unsay hinungdan? Unsay what is behind? Nganong adunay ingon ani nga phenomenon after the earthquake?
19: Well, mahitabo gina siya, naginay mga mahitabo nga ingana. Ang possible nga reason is pwedeng inaog kung dito sa Pikas nga site tungod kay ang area is hinay weak side sa Pikas mo ito nga dinao, pwede po nga dili sa Pikas gitulod niya pasaka. So normal na siya nga mahita po during earthquake. For example, yung Puko na aga po update min sa coastal na about 5 meters. So mahita po kinasya basta natin kusog na linog. So sikat na pag butuan na dito sa epicenter, naging ay paapiktuhan nga lugar. So, usahay,

0: tal? Davao del Sur na ba?
1: Davao del Sur, wala ta evident nga ingana nga pangitabo, but dito sa occidental natin mga nakita nga ingana yapon nga mga pangitabo.
0: Mm-hmm. Okay, kining maong pangitabo, engineer, kining uplift will stay hangtod sa hangtod na ni or naapay possibility na aduna pay nga mubalik siya sa dati?
1: Well, as ang mga ingana nga pangitabo, the usual thing is hangtod na gina siya o mauna na siya mo ay blaster sa yuta sa coastal nga ni uplift, dili na na siya mubalik sa dati.
0: So if I got you right, murag ang nahitabo adunay ni ubos sa some portion o niya ni saka ni murag i-complement lang niya ni saka ning areas kay uplift, tama ba?
1: Yes. Mm-hmm.
0: Engineer, daghang kay salamat sa imuhang panahon, pero basically doon na ka pa yung mga additional updates nga wala na to na pangutana kanimo, especially on movement. I understand yesterday adunay more than 3,000 plus na ba na mga aftershock.
1: Well, with respect to aftershock, ang atong aftershock is nilabaw na ni og 5,000. So, naatay about, about 5,000 plus na itong aking shock. So, at present, at exactly 6 o'clock in the morning, karon, ang recorded na itong aftershock is about 5,984.
0: 5,000, so, wow. Call mo 6,000 na.
1: Ang plotted di ha, it is kanyang plotted, muna makita sa atong website 1,447 og ang nabatyagan or felt nga mga earthquake niya is about 70, but it could be more than that. Mm-hmm. Ang mga felt nga wala ma-report, so it could be more than that. Ang range nato is 1.2 to 6.4 ang magnitude.
0: Mm-hmm.
1: So update nato as of 6 o'clock. Mm-hmm. Now, ang gusto lang ako abot sa atong mga taga-Panginaw, ang tsunami na generate atong panahon nga na ilinog. So, pagka-generate ato at 3 o'clock in the afternoon, na-terminate na nato ang tsunami. So, ang mga aftershock, 5-2 something, so wala na maka-generate o tsunami.
0: Okay. Engineer, doon ako ng mga sinkhole sa Balut Island. Pwede niyo mo ma-explain di ay unsa ning mga sinkhole?
1: Yes, not only in Balut Island, but may abot diri ang sinkhole, Balut Island, diri sa Glan, hangtod diri sa Katukla, Sinsuat, sa Maguindanao del Norte, dahil mga occurrence sa sinkhole. Kanang sinkhole mangod, naana kay weak parts dito sa ilalom, sabi na ng mga batong naadiha is bakante na dito sa ilalom. So
0: nalus, no?
1: Pag lingo ka na, mahuglo gina siya. Mo-create gina siya kanang mahulog gina siya o mo-create siya o kanang bangag. So mauna ang itaw nga school.
0: Usually, unsa ang size in diameter o ang depth ni aning mga sinkholes sa engineer?
1: Magvary, dili wala siya magvary sa makante dito sa area. Dahil ako, naapoy 2 meters lang ang radius, naapoy mas dako. Sa area.
0: Okay. Now, aduna ba danger ni is kaninga mga sinkholes, are they supposed to be avoided areas?
1: Well, kung sa dagat, ang danger lang ana nakabalo sa nakalalom, so basin na malunod dahil makalitlag kahulog diha. So dili siya kumbaga kuan niya para liguan or what.
0: Mm-hmm.
1: So dili siya nga na ka safe. Now, wala ta ka sa kalaluman na But dito sa mga visible, at least, malikaya.

0: laki, visible naman.
1: Okay. Mm-hmm. Malikayan. So dapat yun sa likayan sa mga visible areas sa engineer. You're saying that?
0: Yes, yes.
1: Mm-hmm. Engineer, dahil kay salamat sa imuhang panahon. Ay, ikaw, Rul, basig na pa kayo pangunta na pala kay engineer?
2: Yes. Gusto rin natong basahon, Engineer Emil Bahar. Usaka na balaka, ana siya. Dili ba ang sinkhole posibleng indicator nga magka-tsunami or indicator of more earthquake? Mauni yung pangutana, Engineer.
0: Well, dili sa indicator sa magka-tsunami. Ang tsunami mag-generate by having a large magnitude earthquake within the sea. Specifically, ang generator nato is ang gitawag nato ng mga trends. Ikaduha, maka-generate na siya kung na'y volcanic eruption within the sea, which is kung na'y vulkan within the sea, which is dili kung na'y vulkan na may tabo. Kay trends man ang niliwok niya, tectonic man na, dili man sa volcanic activities. Another thing, ma-generate siya kung na'y landslide within kanang mga duplin sa dagat, maka-generate ng tsunami. Now, ang lastly, maka-generate ng tsunami kung maigo na siya o gitawag na ito o major impact. So, ang generation sa tsunami, tama rin na siya sa nakait langgana, butangan ni mong tubig, o niya, hulugan ni mong bato, mora na sa generation sa tsunami. Now, reverse lang siya kung earthquake, kaya dito sa ilalong gitan ng misikad. So, gana na siya ang generation sa tsunami. So, it's not about sinkhole. Now, with respect to earthquake, kabalo man ta nga naata sa area nga prone sa earthquake. So, possible din na siya nga daghan gig earthquake. Kaya naaman ta sa area nga prone sa earthquake. Wala man ta sa area nga walay earthquake. So, naagi na siya ng ano, but it's not about the sinkhole. It's about earthquake generator, the so-called trend, and the so-called fault.
1: Mm-hmm.
2: Yes, Engineer, will it mean nga usa sa posibleng mahitabo, dili ba katingad-an kung dunay mga water pipes nga busted o siyempre na movement no ni atras ang ano, especially kadtong naa duol lang sa seaside no, will there be contamination kung ingana, Engineer?
0: Ma'am, palindo ako sa ma'am, dili kay maano.
2: Yes, Engineer. Usa sa ginatan-aw din nga implication ni aning gi-explain nimo baguhay lang, Engineer, is ang pag-collapse daw sa mga water pipes, which is very vital tungod kay we know nga along the seashore na amang yung mga establishmento. Doon na ba kami na monitor o naobserbahan tungod kay ginatan-aw po din ang possible nga contamination sa tubig once mo collapse ang mga water pipes?
0: Well, na-obserbahan na mo, siyempre shutdown ng mga water sources nila, including General Santos, katong mga pipe nga niagi sa mga landslide area o sa mga itawag na ito, nga liquefaction prone area, possible to siya nga mubigay. Possible nga madisilain, possible po nga maputol. So, na-ing mga ingana nga mga panghitabo. So, with respect sa contamination, siguro only the Department of Health ang
1: tubag.
0: Handak mo study ana kung na-contamination ang mga water source.
1: Mm-hmm. Daghang salamat, Engineer, sa imong panahon ni higahin sa Tinig ng Bayan. Hinaot sa sunod ng mga higayon, you will extend a similar courtesies.
0: Yes, nagkapong salamat sa inyo. Daghang salamat sa tagapaminaw.
1: Mm-hmm. Good luck sa inyo ha, and more power. So, mga katinig, mga katawan, tingog ni Engineer Emil Bahar, ang volcanologist sa Region 12. Mga katinig, gihisgutan nato kining uplift sa shorelines. Dili lang dahil kini sa glan na hitabo. Apan na hitabo po kini sa pipilang.
2: Ubay na di ay, no?
1: So, nadugangan ang beach line, ang shoreline.
2: Pero no? Dili po safe, Rom. Ang patukod ka dayon diha uguan kay ang rebuilding technique daw human sa mga incidents like this, dili yud safe kay siyempre ni-reside ingon sa uban, ang pwede na rin katukod o kuan niya, mga
1: building.
2: The ground is not stable.
1: Bisag itong yun yung mga itong, ano, mga bangag-bangag, nga gitawag og sinkholes.
2: Yes.
1: Posible po siguro, since nahitabo siya tungod sa movement underground, katong ingon ni Engineer Ganiha, mga bato nga nilihok sa ilalong.
2: Sunod yung disturbance sa silong.
1: And it could mean further disturbance. Kaya dili naman ito mo ang iyang original gear nga alignment o formation. So, kana, human na ito gihisgutan kining mga...
3: Dominguez na siya.
1: Aha. Human na ito na historia kining ato ang volcanology sa atong adtuan kaubang Ruby kining Department of Health sa Region 12 si Ma'am Rhea
2: Dominguez.
1: Dominguez. Okay, Ma'am, good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan.
4: Hello sir, magandang umaga po. Magandang umaga po sa tagapakinig ng Tinig ng ating Bayan.
1: Aha. Ma'am, maraming salamat sa iyong panahon na binahagi sa ating programa. But of course, we understand you are very busy sa mga ginagawa niyo ngayong pag-responde dyan sa mga biktima ng lindol. But ma'am, pwede niyo kaming mabigyan ng update. Naririnig po tayo sa buong South Central Mindanao sa may Pangil Bay, sa Lanao del Sur, Lanao del Norte at sa Davao Oriental and Davao del Sur. Pwede po niyo kaming mabigyan ng latest update ng statistics as to yung efforts ninyo to help itong ating mga biktima ng lindol.
4: Yes sir, maraming salamat po for this opportunity, no, para po maipa-edit natin yung updates natin. From UHCH, this oxygen po, ito po yung pinaka-update na health situation. Update number 5 po ito, ng nakaraang earthquake, no, muna umabot sa 7.8 magnitude. As of June 13, the official report po of Health Emergency Management Staff, or HEMS po natin, naka-code blue alert po tayo. Ibig sabihin po nito, no, naka-deploy po yung ating mga iba't ibang mga kawani, no, iba't ibang mga kinatawan ng Department of Health po sa buong SOC Sergeant po, no. Andiyan po ang ating MHPSS team. Ibig sabihin po yung mental health, no, psychosocial support po natin, yung speed po natin, yung monitoring ng surveillance po natin sa especially po na sa General Santos City po sa Sarangani, at ang HEMS po ay patuloy po na nagmo-monitor sa situation. So ngayon po naka-deploy din po kami, pangalawang linggo na po ito ng deployment natin sa buong rehiyon po. May iba't ibang unit po tayo, kasama po natin ang mga concerned agencies and LGUs, no, sa mga health facilities po natin. Sa report po natin, no, siguro alam niyo na rin po yung report natin, no, for as of June 13 po yung nandito po kasi sa report is 53 deaths, no. Meron din tayong 81 admitted patients, 1,244 na outpatients, at may isa po tayong missing person across Region 12 po, no. Meanwhile, ito naman po yung total ng ating displaced families.
1: Ma'am, isa na lang yung missing. I think because we think this was 17 sometime last week. Nakita na yung 16 po.
4: Opo, no? So, may isa po tayong hinahanap na saan mahanap din natin.
1: Saan banda po ito? Sa Glan ba ito? Itong missing na isang hinahanap pa?
4: Hindi po. Hindi po nakalagay kung saan specifically, eh. Wala pong specific places dito. And to complete the data po, meron po tayong total na 1,765 na displaced families at 7,902 displaced individuals. Kung susumahin po natin yung affected families, meron tayong total of 73,436 na pamilya. At kung individual naman po, no, yung affected na bibilangan natin, 331,407 po, no, yung total na...
1: Individuals. More than
4: 31,000. Individual, 336,000. More than 300,000 po.
1: Ma'am, isang greatest casualties sa mga sakunang ganito ay yung casualties na usually hindi natin nakikita kaagad dahil lang nakikita natin is yung what is visible to the eye, yung mga building na ano na nasira, of course yung mga na-retrieve na mga casualties, pero isa sa pinakamabigat na casualties rito ay yung mental health. How are we addressing it, ma'am? Dami-dami nito.
4: Yes, sir. Actually, ako po mismo, no, kasama po, dun po ako nagpa-assign mismo sa MHPSS. Meron po tayong tinatawag na Mental Health Psychosocial Report. Psychosocial report. So, may mga team po yan na iba't iba, mga trained counselor po yung mga dinideploy, no, sa mga iba't ibang lugar po.
1: May we know, ma'am, how many are deployed? May we know, ma'am, kasi you're saying na mga 300,000 plus yung mga victims sa individuals. May we know, ilan yung na-deploy natin ng mga psychosocial interventionist?
4: Meron pong 8 team sa Jensen pa lang po yun, sir, ha? Kasi inuumpisan po natin sa may pinakamalalang area, no? Kung saan po talaga, alam na po natin, Jensen po talaga yung marami po talagang, kumbaga, mostly affected. May 8 teams po yan, nandito po kasi sa cellphone ko yung isang, yung data ng kung ano-ano yung mga member ng team. Pero composition po niya is may mga from LGU, City Health Office po ng Jensen, meron din po sa amin. So, malaki po yung team, sir, no, sa 18 na yan na naglilipot po sa isang, for example, sa isang city lang po. Tapos ngayon po, pupunta rin po kami sa Glan, no, Tarangani. Actually, sir, ano, hindi lang po mga mamamayan natin yung council, inuuna rin po yung mga health workers, kasi even health workers victim po sila, kasi sila rin po yung tutulong sa ating mga kababayan. So holistic po yung approach sa pagbaba po last week, kasi last week nagawa na po yung 18th na Jensen. Mostly naman, sir, hindi ganun kalala, no, yung kalagayan ng mental health, no, ng ating mga kababayan. Mukhang resilient at hindi po sick, kumbaga parang wala naman pong worst na diagnosis sa mental health. Ang pangunahin pong pangangailangan at sinasambit po ng ating mga kababayan, according to the report, ay yung mga basic needs po, no, sa mga evacuation centers. Tulad ng tubig, pagkain, mga gamot, mga ganun po, yung mga basic needs. Kung saan po naman na binibigay naman po, na patuloy po na binibigay ng rehiyon at ng LGU po. Katuwang po natin ng LGU sa pamamahagi po ng mga iba't ibang mga commodities na ito. Mga gamot, mga ganun po. Ang DOH pa namigay na po, namahagi na po, no, ng gamot noong unang araw pa lang po ng Lindol. Pagkatapos po ng Lindol, nakapagbigay po tayo sa buong rehiyon po. Binigay po yan sa PDOHO, Provincial Department of Health Offices, kung saan sila po yung mamamahagi sa iba't ibang mga probinsya. More than 5 million yung worth po ng mga gamot at mga supplies, pati po yung mga aqua tubs, no, kung saan po ini-insure din po kasi ng ahensya ang fees po na inuming tubig. Kasi chinek din po yan ng ating sanitary inspection po, si engineer ko na ako, na kung may mga ano po ba, may mga damage po, no, yung mga daluyan ng tubig inumin natin. So, yun din po yung sinisiguro natin na malinis po para po maiwasan yung pagkakasakit. Kasi alam naman natin, sir, no, ang effect po nito, baka lumaganap po yung mga iba't ibang sakit, lalo na po kapag nandito sa evacuation centers yung ating mga kababayan. Kaya sa evacuation centers po, yung tinusuntahan din ng mga team para po tignan po ano yung pangangailangan nila. Kasama na po dyan ang mental health assessment. Pero ito po yung mga pangunahin na ano, eh, parang sinasambit po ng ating mga kababayan, mga basic needs po talaga.
2: Yes, good morning, ma'am. Ma'am, gusto ko lang i-dovetail o idugtong, kasi kanina may na-interview kami prior to you, isang volcanologist, no? Si Engineer Amir Bahar. Sa usapin po ng nangangamoy na bulok ng mga isda o yung mga namatay na corals sa ilang barangay ng Sarangani and other municipalities affected ng lindol. Uplift, no? Ano ang health risk nito, ma'am? At wala pa ba kayong namomonitor na nagkakasakit dahil dito? Ano po ang mga posibleng measures na tinitingnan ng Department of Health?
4: Thank you very much for that information, ma'am. No, makikipag-ugnayan po kami sa DA for that report. Kasi for now, wala pa naman pong nare-report na nagkakasakit dahil doon. So, ang mostly po na nakukuha po natin ng mga sakit, yung pong tawag dito, yung may trouble po, no, pananakitang tiyan, AGE. Hindi naman po siya diarrhea pa, pero dahil po ito sa mga tubig po, no, na inuming tubig. Kaya ini-insure po natin, kasi may mga area po na mahirap pong ma-reach out. So, yun po yung titiyakin talaga natin. Pero for now, wala pa naman po, but thank you for this information. We will be coordinating po with DA regarding.
2: Ready po ang DOH nun, ma'am? Are we ready?
4: Po, naka-ensure po yung ating gamot, mga health workers po. Kung kinakailangan po ng referral, ang referral system, handa rin po ang mga hospitals natin sa mga ganong klaseng infection po.
2: Yes, ma'am. Matter of DOH advisory, ma'am. Pinagbabawal ba ang paglangoy o paliligo, pangingisda sa areas na may coastal uplift? At least alam ng mga magiging magandang advisory natin sa mga affected.
4: Yes, ma'am. Ang alam ko po, baka hindi po kasi sa amin ang pagbabawal talaga niya kasi sa batas po siya papasok. Baka sa LGU po, ma'am, malamit sa LGU po yung pwedeng gumawa ng pag-a-assess po ng kanilang coastal area at pagbabawal. Makakatulong po kami, no, sa pagkonsulta, no, kasi nakaantabay naman po ang DOH dyan.
2: Yes, ma'am. Mainam din na magkaroon ng pagsangguni at information kung ilang bang mga shellfish, clams na nakukolekta ng mga residents ay safe kainin, especially nang usapin ng pagkain, ma'am, panahon ng mga ganitong mass evacuation ay isa sa mga senior issues.
1: Gutom.
2: Tagutom.
4: Yes, ma'am. Tama po yan, no? Kaya importante po yung strengthening the coordination po talaga sa iba't ibang mga ahensya. Kasi sa paggawa po ng pulisiya ngayon, tama yung sabi niyo po, importante yung pagsasangguni. Kasi kami po, when it comes to crisis po, kumbaga kinukonsider na po natin lahat yan, no? Yung food poisoning, pwede po mangyari. Kasi kulang sa pagkain, tama po yung tagbutong na sinasabi niyo. Kaya inahanda po natin yung mga supplies, pagkain, tsaka tubig at medisina po.
2: Yes, ma'am. Last question from my end, ma'am. Sa usapin ng budget, alam natin dahil calamity, mas malaki talaga ang pangangailangan. No? Kasya ba? Sapat ba ang QRF or Quick Response Fund ng DOH as of this time? Or are we running out of budget given the magnanimity sa laki po ng or sa dami ng mga evacuees?
4: Yes, ma'am. So ngayon po, no, sumasapat po tayong budget. Actually, the Secretary of Health, Secretary Herboso, will be here today po, no, mag-rounding po siya sa hospital. I think Saglan po ata. I'm not sure po yung hospital. Tsaka pupunta po ata ng Jensen. Ina-assess po din po ng ating national, no, na ahensya kung ano at sapat po yung pangangailangan natin. When it comes to budget, ma'am, sa DOH talk, so dyan, okay po tayo dyan. Nakahanda po ang ating mga pharmaceutical department din po sa mga future purchase po natin or request po natin kung kinakailangan. Kasi nag-assess po tayo naman eh. Patuloy po pag-assess natin sa may mga situation ba, sa mga sakit, para po makapaglaan tayo o makapag-request tayo, ano, ng extra budget. Hindi lang naman po kasi DOH, ma'am, ang naglalaan po ng budget, no? Ang pondo po ng LGU, meron din po sila dyan for emergency. Sama-sama po yan. Pinagsasama po natin yung ating mga resources para tugunan po yung pangangailangan ng ating mamamayan. So, makakaasa po natin, mga kababayan, na hindi po tayo hirap naman sa budget. May sapat po tayo para sa kanilang pangangailangan.
1: Okay.
2: Yes, ma'am. May pahabol. Are we receiving already international aid, ma'am?
4: For international aid, ang meron po dito sa aking data, ay, hold on, ma'am. ang mga natanggap po natin ay sa iba't ibang region pa po, no? Agency offices po ng Caraga, CHD ng Caraga, Davao, Zamboanga, Cebu, NIR, yun po yung mga nakita ko rin natanggap natin na tulong dito. Eh.
1: World Food so, Organization, ma'am.
4: World, World Organization. Ito po yung nandito ngayon sa akin. Sa official report po, ito mama, baka meron na po tayong update din. Pero sa official, yun po yung mga meron po tayong mga tulong po. Mm-hmm. Galing sila pa.
1: Two things, ma'am, from my end. Una, yung coastal uplift, sinasabi ng volcanologist si Engineer Almil Bahar, maliban dyan sa Glan, mayroon din daw dito sa may Davao Occidental, and there could be more that have yet to be reported. FYI lang po yun. Second, sinasabi po ninyo na yung mga needs naman na ini-express ng mga taong bayan ngayon is more on food pa, clothing, and siguro mga shelter, water. I'm sorry kasi ito yung bias natin because we have seen a lot of victims na traumatized sa may mga kaibigan tayo na hanggang ngayon hindi pa nakaka-recover dun sa trauma since the war in the nag-start nung 1980s hanggang the 90s kasi hindi naman kasi nagmamanifest kaagad itong psychosocial illness but it is a serious problem because pwede itong dalahin ng mga biktima for the rest of their life. So ganito po ito ka-serious. We know of we have a friend na priest na all the while we thought na okay lang siya, normal lang siya, ini-interview siya ng mga ng media, nag-field work siya, pumapagitna siya sa mga warring forces, nasa evacuation centers, umiikot. We thought he was okay. But until now, hindi pa rin po siya fully recovered dun sa trauma na kanyang dinaanan.
4: Yes, sir. So the question is, kung paano po natin matutulungan, tama po ba?
1: Yes, ang question po natin yes, is, sir. While it may be, it may be understandable na sa ngayon, nahin natin yung mga ibang mga needs, but wag po naman sanang, or mas dapat pang bigyan ng halaga yung psychosocial intervention kasi mas long range yung effect nito.
4: Yes, sir. I believe on that. Actually po, trainer po ako ng mental health and at the same time, certified counselor din po ako at naniniwala ako dyan. Mm-hmm. Kaya lang sir, sa emergency kasi when you say basic needs, ito yung kailangan mag-survive ng tao. Diba, sir?
1: Yeah, parang, understandable.
4: The food, the water, ibibigay po natin kasi makakatulong din po yan sa mental health nila. Mm-hmm. Ang pag-worry po nila, if ang inaalala po nila ay pagkain nila at may nararamdaman po silang sugat. Kasi may mga injuries tayo sila, maraming injuries po tayo sa mga evacuation centers. So yung physical po, yun po muna magmamanifest. That's of why course. When it comes to emergency, uunahin po natin yung physical needs talaga. Baka may pagdurog o kasi kung may nararamdaman po yung sakit tapos yung security po na wala silang makain, wala silang mainom, that will affect their mental health. That will add po. Ang mental health naman po na support natin dyan, hindi po tayo mag-ihintok. Halimbawa, nasabi natin ito yung pangangailangan nila, hindi po tayo andyan po na katulong pa natin yung mga counselors natin sa LGU. Tama po yung sabi ni sir, no? Ang mental health kasi hindi siya nabadiagnose through laboratory test. Ang lagi mo, ito mga signs and symptoms. Alam ko rin po yan kasi ang depression, depende po yan sa coping mechanism po ng isang tao. So with that po, meron po tayong after this, may mga planning po yan ng mga debriefing sa mga nagkaroon ng PTSD or post-traumatic stress, no? Syndrome natin. Kumbaga, magkakaroon po yan ng mga iba't ibang mga activities din po para po tuluyan sila at unti-unti po sila makabangon, makapag-cope up sa ganitong strategy. So, hindi po tayo hihinto. Hahanapin po natin sila. Sasangguni po sila, no? Sa LGU in partnership with them para po mabigay natin yung tamang counseling at mga stress debriefing para po sa kanila.
1: Mm-hmm.
4: For the meantime lang po ngayon talaga, kailangan makasuwat. Sabi nga po nila, no, galing na rin po sa mental health, no, training ito. Kapag ganito pong may scenario crisis, bagyo o lindol, ang unang-una mong gagawin, you have to survive. Kahit
1: yes.
4: po depression ng isang tao, halimbawa, no, may malaki po siyang problema, nahihirapan siya, broken hearted, natanggal sa trabaho, walang pera, anything po na makakapag-devastate sa isang tao, ang unang-una mong gawin, make sure na ang tao may sapat na tulog.
1: Mm-hmm.
4: Kasi yung sapat na tulog, no, kapag wala pong sapat na tulog ang isang tao, at there will be a lack of oxygen in the brain, so pwede po yung mag-cause ng mga psychosocial disorder, ang tawag dito, psychological disorder. No? So, importante may tulog ang tao, importante makasurvive siya, may kinakain siya, makakatake siya ng mga, nakakain siya ng substantial pagkain, vitamins, malinis na tubig. Yung physical po na makasurvive siya is the emergency po yun, unang-una. And then, saka mo siya tulungan, no? Importante po kasi ngayon, sir, sa mga gusto pong tulungan din kasi it's a whole government and a whole society approach po lahat po nang nangyayari. Ngayon, after pandemic, ito po yung natutunan natin, eh, na hindi po kaya ng DOH lang or ng LGU nila. But maski po tayo, very important po, kaya nga po nagpapasalamat ako sa program nyo ngayon sa station nyo ngayon, no? Kasi nakakapaglibanap tayo ng tamang impormasyon din ng media partners. Sa mga nasa bahay naman po, kung may mga kaibigan po kayo, tulad na nabanggit nyo, may mga kakilala po kayo na nakakaranas ng mga ganito. Depression po is the worst stage po yan, eh, ng mental illness o mental health situation. So, kapag mm-hmm. may alam po kayo na gano'n na nararanasan, mga kababayan, all you have to do is to listen. Listen to these people para po mailabas nila kung ano yung nararamdaman nila. Importante na po yun.
1: Mm-hmm.
4: If you are not expert in giving advice, kasi very dangerous po, na-risk po ang pagbibigay ng advice, yun po.
1: Huwag na lang. Makinig na lang.
4: Importante na yun. Oo, makinig ka lang. Kasi a real counselor will tell you na the real counselor is a good listener, the best listener. Hindi mo kailangan magsalita. Huwag mong agawa ng eksena. Makinig kayo. Kaya nga ngayon po, ang ginagawa po ng mga counselor natin sa mga affected po ng media, nakikinig lang po sila actually, eh. You just listen to them. Listen mm-hmm. to their stories. Kasi yung paglalahat ng story sa naranasan mo sa lindol ngayon, di ba, ganun po tayo. Uy, asan ka ng lindol? Anong naranasan mo? Ganito, yung naranasan ko, no? Ang lakas talaga ng pagyanig. Importante po na nailalabas nila ngayon yung takot at experience nila, bad experience nila. At the same time, na ginagaan po yung pakiramdam nila. So, sa mga kababayan natin, be there with the people po na nakakaranas nito. Kasi, maaaring hindi po natin, no, mahanap lahat-lahat. May mga nanghihiyang magpakonsulta kasi ang mental health problem, ang mga tao ngayon, kapag sinabi mo magpakonsulta, they are being judged na may sira sa pag-iisip.
1: May
4: hindi
1: stigma.
4: Ba so lahat, yes po, lahat po tayo, kailangan ng listeners, kailangan tagapakinig. So, nandun po tayo para sa kanila. At ito po ay ginagawa natin at at the same time, ay hinihikayat natin lahat po, no, na nakikinig ngayon, be there and listen to these people para po matulungan talaga natin sila, kumbaga, matanggap po at kung ano man po nangyari, especially ang pinakamasakit po dito ng mga namatayan. So, talagang nakikiramay po kami sa lahat at sana po, no, dumating yung panahon po, no, na matanggap natin at makaahon po tayo sa masakit po na naranasan natin sa linggo na ito.
2: Yes, ma'am. Striking yung sabi mo, ma'am, na be there. Pwede rin po na kahit hindi ka physically present, pero through the use of cell phone, makakakonek sa mga relatives, mga kakilala doon, at simpleng tanong, kamusta na kayo? Will that be of help communicating kahit lang via cell phones?
4: Yes, absolutely, ma'am. Definitely. That's a one way of communication. So, any way of communication, channel of communication, kasi ang tawag dyan, eh, face-to-face, text, no, call, email, any po kind of communication na kaya natin gawin, kumustahin natin, no? Importante po yan. Ako po, ma'am, from originally from Manila talaga ako, eh. Pero may mga nag-message po sa akin, mga kaibigan, pamilya, sa Luzon. Kumbaga nakakatabo na po ng puso na parang you are being valued.
2: Yes, so, in a way na kagagaan.
4: Yes, pag-ibat yung pag-ibusta natin, kumusta natin yung mga kamag-anak natin, mahal natin sa buhay. Kasi they feel valued kapag ginawa natin ito at mararamdaman. Kumbaga magkakaroon sila ng lakas ng loob, no, na mabuhay, no, makaahon sa inaharap ng mga loob. Kasi may nagpapahalaga, may nagmamahal din sa kanila. Totoo yun lang. Thank you for that.
1: Mm-hmm. Ma'am Rhea, napaka-importante ng mga impormasyong binahagi ninyo sa ating mga tagapakinig. Napakahalaga ng panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Baka kailangan na po natin yung mga parting words at baka may mga nais ka pang ipaabot sa ating mga katinig na hindi namin naitanong sa iyo.
4: Yes, sir. No, maraming salamat po for this opportunity sa ating mga kababayan. Sa panahon po na ito, napaka-importante po yung pakikipagtulungan. Sana po hindi na po tayo magkanya-kanya. Alam naman po natin, magulo na po yung politika, no? Marami na po tayong mga problema dyan. So,
1: wag mo natin paguluhin pa lalo.
4: Yes, wag mong guluhin pa lalo, no? So, ang po natin ngayon yung pakikiramay, yung pakikipagtulungan, and prayers po for everyone. Yun talaga yung pinapanalangin din po natin. Sana po hindi na maulit po yung ganitong kalakas po talaga na lindol. Alam po natin, dito sa Mindanao, kumbaga marami mga earthquake na nararanasan, pero ang tindi po nito, sir, no? 7.8. So, sana matutugin po tayo sa mga nangyari. Sana ngayon, mas nakikinig po tayo sa tamang ahensya, sa tamang radio station, hindi ito sa mga fake news. Huwag po mo tayo magpalaganap ng fake news. So, tamang informasyon lang po yung ating hanapin. Yun po yung ipamahagi natin. No? I-share din po natin aside from our love and concern, ipamahagi natin yung tamang information. Sa paghahanda po, importante po yung prevention. So, alamin po natin yung tamang paghahanda pagdating sa mga iba't ibang kalamidad. I-practice po natin, no? Itinuturo po sa ating back cover and hold. At alamin natin, sa ating bahay, ito po tip po talaga ito. Alin sa bahay mo yung may pinakamatibay na lamesa na pwede mong pagtaguan o yung pag-cover mo and hold that table para po stable talaga siya. At pagkatapos mo ng lindol, you have to get out from the building or from your house para tumingin kayo ng yung malinis na area, yung wala pong mga postere na pwede kang tumbahan. And alamin po ang hotline ng inyong pinakamalapit, no? Hotline sa lugar ninyo at mga evacuation area. Ang go bag po, importante po yan para may nakukuha agad kayo mga importanteng documents nyo, pera nyo, medicine nyo. Eh, kailangan bawat bahay na po, meron na po tayo yan. At ma'am, sir, ito rin po yung talagang DOH. Makinuha po kayo sa mga training, for the, anong tawag dito, yung earthquake drill po natin. Kasi, ang inaasam po natin mo, bawat pamilya po, may isang miyembro po na train ng first aid, train po ng mga basic life support, at lahat po dapat ng miyembro ng pamilya na ituturo natin yung dapat gawin kapag lumilindol na po yung duck cover and hold. Mm-hmm. And mga kababayan, umasa po kayo, no? Andito lang po ang DOH at ang LGU nyo po, nakasuporta po sa inyo sa inyong pangangailangan. Lumapit po, no? Sa pinakamalapit na health center kung meron po kayong nararamdaman.
1: Ma'am,
4: para matugunan po yung medical condition natin.
1: Ma'am, yes, sinasabi nyo na huwag maniwala sa mga fake news at sa mga legitimate news sources. Would you like to say na dapat mag-monitor sila sa 102.3 Joy FM sa Tinig ng Bayan?
4: Oh yes, mga kababayan, mag-monitor tayo sa 102.3 FM. Mm-hmm. Ang Tinig ng Bayan, para po hindi kayo nakakakuha ng kung ano-ano mga fake news. Kasi po sir and ma'am, oh, nakakamatay po ang fake news. Baka may marinig kayo na ganitong impormasyon, okay. Mali pala na, oh, very dangerous po. So listen po sa programang ito para po at tiyak po at totoo yung impormasyon makukuha natin.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po muli sa napakahalagang panahong binahagi ninyo.
2: Ang daming information ni ma'am.
1: Yeah, information overload.
4: Thank you. Maraming salamat po. Stay safe po mga kababayan.
1: Aha, more power. Nag-information overload tuloy tayo. But mga ganitong mga ganitong magtagalig na naman tayo, nahihirapan tayo eh.
2: May nga nga balik sa regional na lingwahe. No?
1: May nga nga mga news source.
2: May tato iyang ingon?
1: Yeah.
2: Nga magpili yun mo o kanang credible nga news sources
1: mm-hmm.
2: kay makamatay, makadepress po drum.
1: Mm-hmm.
2: Labi na mga trolls na pirmi imong maatubang nga klaro ang direksyon.
1: Mm-hmm.
2: Sa may direksyon. To aha. build.
1: Actually,
2: to build an image.
1: Actually, very informative, no? Kaya nindot tong iyang mga explanation. While there is, of course, a need to immediately respond ka mga physical na mga, ano, physically evident yeah, disaster na needs.
2: Disaster response, katong duck cover and hold, no? Halos na-touch ni Ma'am Didi lang ang aspeto sa
1: psychosocial.
2: Panglawas. Psychosocial. Mm-hmm. But even the disaster aspect.
1: Mm-hmm. So, napabutay panahon siguro while ginapaningkamutan nato nga kahinabi, maka-connect sa atong next guest at usang paminawon ng pipila ka mga pahinumdum.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumaar sa
1: si
3: Certina Plus Herbal Capsule.
5: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong kipainom dahil na ko siya sa Certina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Ngay uban moingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog ka sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
8: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cellphone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account, o iCloud, unlock, reformat, reprogram, o download sa music, games, o apps. Dili mo charge, no signal, o no power. Add to na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad, o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download. Makita sila at back sa Joy FM Station, Puro Cruz, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay Branch, makita tapad sa BPI, o at back sa Checkpoint. Lanos Cellphone Repair, accessories, and download summer promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download summer promo.
9: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Not ordinary circumstances, pwede ang presidente yes. magpatawag
2: kanang mga certified urgent nga gitawag
1: sa Senado kay ilabi na nga siyempre ang Malacañang aduna sa mga ginaduso nga balaod nun. No? Yes. So, kaya na, kung magpatawag ang presidente o special session, ang pangutana, kinsa kaha ang mutambong, kinsa kaha ang dili. Kay, of course, mutambong ning grupo ni Gatchalian, kay mao man ang recognize sa Malacañang. But what about the group of Cayetano? Initially, ang nagpagawas ng statement nga mutambong siya, kining si Joel Villanueva.
2: Yes.
1: Si Joel Villanueva, which is also facing a kwan, kaso nga plunder. No? Nga ingon gani sa uban nga posibleng siya ang musunod.
2: Posibleng na yung mga panagna.
1: Musunod kay Jingoy.
2: Posibleng maoy musunod kang cheese. To complete the 13.
1: Posible po nga siya musunod kay Jingoy nga makasuhan og plunder.
2: Siguro, duhara na.
1: But even Jingoy, but even Cheese Escudero, naapod siya ay, murag sword of Damocles ba, nga hanging over his head. Nga initay, mahulog siya, kaso gihapon.
2: Kaso gihapon ang landingan, no? So, tungod kay nakasinidi sila, pero gahapon, Rome, na takda na katong deadline sa ilahang pre-trial brief, no? Alas 11:59 sa udto. Og nasubmit na ang House Prosecution 25 ka witnesses kauban si Trillanes para sa prosecution. Nasubmit na pod ni VP Sara sa
1: ang lima team. Kamalita.
2: Oo. Ilaka ni kamalita ug unsay sulod?
1: Lima kamalita
2: nga dokumento, no?
1: Dokumento ko
2: na. Unya walay session karon tungod kay nahuman na pod ang filing sa papeles, no? Sama sa atong ingon sinide. Martes ngadto sa Miyerkules, June 16 to 17, walay public activity sa Senado. Pero padayon ang sinide, pero ang mga behind the scenes ani, no? Ang Senate staff, mga senador, senator judges, nag-review sa ilang pre-trial brief na gisubmit. So, preparasyon ni Ming na para mas mapaligon ang tanang side sa ilang mga depensa. Naapoy security preparation tungod kay dunay threat kuno ang Senado, Senate building, og na-hack ang ilang website.
1: Sa Senate og sa Congress?
2: Correct. Dili ba ni alarming? Na ultimo na ang mga basic o kanang mga foundational institution, tigi mo na itong balaod. Mahak na ang ilahang mga website, no? So, gitanaw nila nga usani sa mga threat gihapon.
1: Kung ako pangutanon kung dili ba ni alarming, para sa ako, alarming yun siya. Bisan pag nagingon ang both houses of Congress nga wala may mga confidential information nga nakuha, but the fact that somebody, namang itawag nila kung sa itawag ani, kining aktivista sa online aktivista, the fact nga adunay nag-develop ng mga aktivista online should alarm the government because this aktivista...
2: Mauna nitawag nga we are under attack.
1: Okay.
2: Inaatake ang Senado pinaagi sa pag-backdown sa tanang systems nga very helpful o importante sa ilang function, no?
1: But two things, no? Posible kining attack ay politically motivated or finance sa mga politiko or this could be a legitimate sentiment nga na-develop na sa mga ano sa mga katauhan, no?
2: Dapat ma-discovery ni sa NBI, Ming. Tanaw sa uban, threat mani o dili, pero seriously, kung communication na ang i-flag down diha, importante nga makita nila bina kay it's the circumstance of the organization. Unsa di ang matawag natong apektado? Senado. So kung hitabo na sa Senado, how much more sa mga ordinary organizations, institution, no? So dapat lihok yun.
1: O dapat yun siya imbestigahan kay who knows, no? Kay aduna ba yung active nga spionage sa nga ginahimo ang China dari sa atua. And we do not also discount nga ang Estados Unidos nagagather po ng information.
2: Mga superpowers, no?
1: Oo. Kaya ang mga CIA musugot sa dili naman sila sa Pilipinas. Although very covert, no? Ang operation sa mga CIA sa Pikas Bahin, ang China.
2: Ang China po. Napo na
1: covert. Napo na covert operation. Yes. Pero napo sila ilang na-expose na karon katong ilahang floating apparatus nga kuno that is being used para i-monitor ang Pilipinas. So ang ano lang sad lang kay unta, dili man unta kita appeal sa away sa China o sa Estados Unidos sa pero dili
2: to mali. They are staging.
1: Oh.
2: Nahimo tanilang staging ground. It's very unfortunate for us. Maunang dili dapat ma-divide unta ming.
1: Mm-hmm.
2: Unta mas magpalig-on sila and over above selfish interest to stay in power. Tanawa taw ninyo ang soberenyas nasod o ang katawhan.
1: And that is one of the reasons po nga nung we lost a seat sa UN Security Council. Kaya matod pa, isa sa mga reason, dili siya stable politically ang nasod Pilipinas.
2: Dili ba?
1: Ikaduha.
2: Dili ba klaro, Rom? We cannot refute yun, anak, kung inunta nga, you are not stable.
1: Another.
2: Hindi na ito pwedeng i-debate.
1: Another po nga gisight is katungihang human rights record sa Pilipinas. Which is very bad, especially the EG case of katong mga...
2: Maugaling na ana sa ICC ang mga kaso. Kaya nakitaan nga na impunity sa Pilipinas.
1: Mention ni mong ICC. Sa dokumento nga itong nabasa, ang wala pagbalik, ang paghawa sa ICC sa Pilipinas, panahon ni Duterte o ang desisyon ni Marcos nga dili mo balik sa ICC is one of the reasons nga nung wala kita tagaan og seat or nakadaog og seat diya sa UN Security Council. Kay for so long a time naabaya tay ano, though dili permanent, no, temporary, natay representative na tay seat ang Pilipinas
2: sa diya simpleng sa istorya, Rom, kakanang dali sabton kulang na lang ingon wa man good muy klaro. Wa muy klaro.
1: Or ngik-ngik nyo.
2: Sa pag inyong direksyon. Even sa ingani na nga sitwasyon. No?
1: Mm-hmm.
2: So, shift out or shape in?
1: Nahimong shift out. But anyway, before this actually, ang Pilipinas yun, naghandom yun. No? Speaker pa si President Ferdinand Marcos dito sa assembly sa mga women advocates sa UN, no, nga gi-express niya kung unsa ka importante ang bisan temporary seat, pero unsa na ka importante sa Pilipinas sa especially sa konteksto nga adunay dispute sa West Philippine Sea. So ingay naman tong ilangan.
2: So importante yung tanang ang mga positioning
1: ug
2: mga alliance building.
1: Mm-hmm.
2: Lahi man hinuon nga alyansa ang nagakahitabo, no? Alyansa sa pagbungkag ug pag mas pagpagubot pa.
1: Mhm. Kini sa may imong mga fearless forecast sa Rubs aning mahitabo diya sa impeachment trial kay mura og nagaingon si Escudero as Escudero si Cayetano nga siya kuno mag-preside
2: kay siya gihapon kuno ang legitimate, no?
1: Pero ingon po si Gatsalian nga posibleng si Gatsalian or posibleng pong mag-appoint siya.
2: Akong forecast ani Rom na agyoy mahitabo nga shift in.
1: Mm-hmm.
2: So meaning na ay madungagan.
1: Shift in,
2: na ay mo shift in.
1: Aha.
2: Kung kinsa, kana atong atangan.
1: Mm-hmm. Tama po, at this point in time, maraging atong political affiliation has to be set aside, no?
2: Yes.
1: In the interest of the majority and for the interest nga dapat ang Senado maglihok na og trabaho una niyang iyahang mga
2: gibuhatan. Ingon sa mga analyst, Mim, katong mga ginasubaybayan po na kung a credible source. So, sama sa Ibon, sa Fox First, sa PCIJ, Philippine Center for Investigative Journalism, ang ilang ingon...
1: Sa Rappler, wala ka nag...
2: Rappler. Ang generally lang atanaw, kinahanglan mag-build gitag loyalty.
1: Mm-hmm.
2: Those sitting in upper positions, even sa lower, this should be made as a policy unta ko, no? Nga maging loyal gyud. Mm-hmm. Pero dili sa tawo, Rom.
1: Mm-hmm.
2: Don't be loyal to a single politician because they change based sa ilahang vested interest. Maging loyal ka og unsay tinuod, unsay makatarungan, unsay sakto, unsay mupagaan sa kahimtang sa katawhan. Mm-hmm. Kana daw dapat ang loyalty dili tawo or else we will fail as continuously we will fail as a nation.
1: Mm-hmm. So Rubs, we wish we could still continue our discussion pero wala man tay panahon na manamilip na siguro ta.
2: Yes, at tinig 40 Ruby Padilla season.
1: Tirigdo sa Romilus fan na gayon unta ayaw nyo og pakyasa ang pakiguban ka na mo matag-adlaw Lunes hangtod Sabado og alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Ayaw ka maghawa kay mo sunod ayon ng ato ang alas 7 balita maayong morning kanatong tanan.
10: Unsa on man ni uy?
11: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
10: Ha, hi, Pads. Imong ina anak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent ta mangud siya sa klase.
11: Ah, mao ba day, Mads?
10: Ulag gi, Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
11: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
10: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
11: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
10: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
11: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
12: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
13: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
12: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Walang makakapantay sa sustansyang nakukuha sa gatas ng ina para sa kanyang sanggol. Maliban pa sa Tender Loving Care o TLC na nadarama ni baby kay mami habang dumidede. Pero papaano kung kulang ka sa gatas? Walang problema, mami. Uminom ka ng Olifera C Herbal Capsule 3 times a day para dadami ang gatas mo. At sabayan mo pa ng pag-inom ng sapat na dami ng tubig, kain ng masustansyang pagkain at pahinga. Ang malungkot Gay o Olifera ay kilalang punong-puno ng vitamins at minerals na kailangan para sa malusog na katawan. Olifera C Herbal Capsule para iwas sisi sa huli. Mabibili na sa mga butika.
14: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
15: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Tabi ta ko bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niagay man
14: to. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
16: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o na unsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol,
9: ang o music mga sakit sa kalawasan. Ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, ganap na nga alas 7:08 na.
9: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
17: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Lunes 15 sa buwan po ng Hunyo 2026. Sa mga himpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, Commander ng Moro Islamic Liberation Front patay matapos itong pagbabarilin sa Maguindanao del Sur. Headlines. Isang lolo patay naman matapos itong nabundol habang tumatawid sa daan sa bahagi naman ng National Highway ng Libungan, Cotabato. Headlines. Samantala, mahigit 2.8 milyong pesong smuggled cigarettes na sabat naman sa Pigkawayan, Cotabato. Dalawang mga sospek na aresto. Abot sa 6.8 milyon pesos halaga ng shabu na kumpiska ng mga otoridad sa anti-drug operation sa Marawi City. Limang mga sospek na aresto. Samantala, sa Usami sa City, isa pang suspek sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naaresto naman ng mga otoridad. Sa bahagi naman ng Davao Oriental, community outreach program isinagawa sa sitio 35 kilometer

0: asa namin in taon yung akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sumagyo sikreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
4: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
3: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po pa sa kaon bitong mga tamis.
4: Pilay dad ni Munay?
3: 77.
2: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom o uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
5: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugar na ako ginawara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
2: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
6: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
2: Ginatlanga alas 7.13 ng oras at ngayon sa detalye ng ating mga pangunahing mga balita. Aabot sa 6.8 million pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska ng motoridad sa ikinasang anti-drug operation sa barangay Basaka, Malulot, Marawi City. Kahapon nagresulta din ang pagka-aresto ng 5 mga suspect, kabilang dito ang isang babae, kung saan nagsanipuwersa ang Regional Drug Enforcement Unit ng PNP Probar, Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang mga law enforcement authorities. Sa naturang operasyon ay naaresto ang mga suspect na nakilalang sina Mawia Gunting, Kadafi Ampuan, Ibrahim Mayasa, Hasanor Gunting at isang Aisa Gunting na pawang mga residente ng lalawigan ng Lanao del Sur. Nabatid na ikinasa ang naturang operasyon kasunod naman ng matagal na surveillance operation dahil sa pagkakasangkot nito sa ipinagbabawal na droga. Na-recover din ang isang sasakyan na Toyota Avanza na may atas cellphone at iba pang mga mahalagang mga dokumento. Kaso paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng naturang mga suspect. Samantala sa Pigkawayan, Cotabato, na-recover naman ng mga otoridad ang 2.6 million pesong halaga ng smuggled cigarettes na nagresulta din sa pagkakaresto ng 2 mga suspect sa ikinasang checkpoint operation sa barangay South Manwangan kahapon. Ang mga narestong suspect ay nakilala nga sina alias Dong 30 anyos na driver at isang alias Doy, 18 anyos na helper ng truck. Nabatid na dumaan sa checkpoint ang cargo truck ng mga ito at habang sinisita ng mga otoridad na kita ang ilang mga rims ng sigarilyo sa loob ng naturang sasakyan. Sa halip na tumigil ay hindi ito nagpa-inspeksyon kaya't hinabol ng mga otoridad. Naharang naman ang kanilang sasakyan sa bahagi ng barangay North Manwangan kung saan natuklasan ang nasa 43 master cases ng Berlin cigarettes, nasa 950 reams ng 4 menthol cigarettes. Kinumpiska din ng mga otoridad ang Isuzu forward cargo truck ng mga ito na sinakyan ng naturang mga kontrabando. Naharap ngayon sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Graphic

Health Warning Act ang naturang mga naaresto. Alas 7:16 ang oras sa Libungan, Cotabato. Patay naman ang isang lolo na 83 anyos matapos itong mabundol ng isang motorsiklo sa National Highway ng Libungan, Cagayan National Highway, particular sa Purukuan na barangay ni Kaan, Libungan, alas 12 kahapon ng tanghali. Ang biktimang si Loreto Valentin Rimotin, na residente ng naturang lugar. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, na habang tumatawid ang naturang lolo sa daan nang biglang nabundol ng motorsiklo minamaneho ng security guard na si alias Teng, 26 anyos, na taga Alameda, Cotabato. Ang biktima ay isinugod pa sa ospital, subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician. Nakapit na sa detention facility ng Libungan PNP ang naturang security guard habang nakikipag-usap naman sa pamilya ng biktima. Patay naman ang isang bata sa Davao City matapos na matumbahan ng puno ng kahoy ang kanilang kubo-kubo sa sityo Kawayan, Lower B, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City, alas 11 ng tanghali kamakalawa. Ligtas naman nga na-respondihan at isinugod sa ospital ang kanyang nakababatang kapatid na isang taong gulang na nagtamo naman ng pasat sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang ayon na kay Barangay Responder Iboy Gahok, ang biktimang si Angelo Laid ay agad na nasawi dahil sa mga sugat na tinamo nito. Samantala, isinugod naman sa ospital ang kanyang nakababatang isang taong gulang na kapatid na ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan. Hindi umano inakala ng pamilya nito na matumba ang malaking puno ng kahoy malapit sa kanilang barong-barong. Ang naturang insidente na ganap kasunod naman ng malakas na hangin na naranasan sa kanilang lugar. Samantala,

0: Sa Maguindanao del Sur, patay naman ang isang commander ng Moro Islamic Liberation Front matapos ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa bahagi naman ng barangay Tuwayan Mader sa Dato Hofer, Maguindanao del Sur. Naganap ang naturang insidente noong pang gabi ng Hunyo 12 kung saan ang biktimang si Nguda Abdul Rahim na commander ng 128 Base Command ng Moro Islamic Liberation Front na batida sa investigasyon na habang ang naturang biktima ay nasa kanilang tahanan ng ito'y pagbabarilin ng hindi nakikilalang mga suspect at nagtamo ng maraming tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Hindi umano nakaganti ng putok ang naturang biktima dahil sa mga matinding tama ng bala na tinamo nito. Matapos sa naturang krimen, agad ding tumakas sa mga suspect. Samantala, patuloy pa rin ang ginagawang information gathering ng PNP para matukoy kung sinong nasa likod ng naturang pagpaslang. Sa SGA Barm naman, patuloy na nakalerto ang tropa ng militar matapos sa kanilang nakasagupa ang armed lawless group sa bayan ng Tugunan, Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa tropa ng 602nd Brigade Philippine Army, rumispundi ang kanilang mga tauhan matapos na nagkasagupa ang natura mga armadong grupo na nagdulot ng paglikas ng ilang mga residente sa lugar, particular sa barangay Balong. Sa ngayon ay patuloy nilang binabantayan ang naturang grupo na agad na nagsitakas matapos dumating ang tropa ng pamahalaan.
1: Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Brazo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag until sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
5: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
0: Alas 7.22 ng oras at mga balita mula o dagdag ng mga balita mula naman na sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, ihatid ni Tinig 26 Erwin Umaday.
7: Matagumpay na sinagawa ng Katiil Municipal Police Station, katuwang ang Armed Forces of the Philippines RPSB Cluster 4 at Lumon Community Katiil Chapter, ang Community Outreach Program sa Sitio Kilometer 35, Barangay Taytayan, Bayan ng Katiil, Davao Oriental, kahapon kasabay ng pagdiriwang ng ikapitong anibersaryo ng Lumon Community. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob sa mga residente, ang pamamahagi ng hygiene kits, damit, merienda at ice cream, gayon din ang libreng gupet para sa mga bata. Layunin ng programa na makapaghatid ng tulong at mahalagang serbisyo sa mga komunidad na nasa geographically isolated and Disadvantaged Areas or GEDAS. Nagsagawa rin ng information drive tungkol sa mga batas para sa proteksyon ng kababaihan at kabataan, pati rin ang kampanya laban sa terorismo upang mapalawak ang kaalaman ng publiko sa usapin ng kaligtasan at kapayapaan. Samantala, nagsagawa rin ng community outreach activity ang Lumon Community sa Sitio Tagbanahaw, Bayan ng Caraga, Davao Oriental. Sa pangunguna ng mga miyembro ng Provincial Youth Development Council na mahagi ng school supplies, laruan, tsinelas at iba pang pangunahing pangangailangan para sa mga bata at pamilya sa komunidad. Nagbigay rin ng cash assistance para sa school canteen upang makatulong sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa kabila ng halos 2 oras na paglalakad upang marating ang lugar, matagumpay na naihatid ang mga serbisyo at tulong sa mga residente. Naging posible ang aktibidad sa tulong ng iba't ibang opisyal, voluntaryo at mga katuwang na organisasyon na nagkaisa upang maghatid ng serbisyo at pag-asa sa komunidad. Ayon sa mga organizers, ang programa ay patunay ng kahalagahan ng pagtutulungan at pag-abot ng serbisyo kahit sa mga malalayong lugar upang matugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Sa ibang balita, agad na kumilos ang lokal na pamahalaan ng Lupon matapos makatanggap ng ulat na hinggil sa mga sirang alulod at bahagi ng bubong sa Lupon Public Market na nagdudulot ng pag-apaw ng tubig ulan sa mga daanan at pwesto ng mga tindero. Sa pangunguna ni Mayor Santos Sunny Alonso Jr., nagsagawa ng inspeksyon ang Municipal Engineering Office sa mga apektadong lugar kabilang na ang Vegetable Section at Maranao Section ng Palengke. Batay sa sinagawang pagsusuri, nakatakdang simulan ang mga pagkukumpuni upang maisaayos ang mga sirang alulod, PVC pipes, bubong at iba pang bahagi ng istruktura. Ayon sa LGU Lupon, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsisikap na mapanatiling ligtas, malinis at maayos ang pampublikong pamilihan para sa mga mamimili, tindero at buong komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalik.
0: Ganap na nga alas 7.26 na ang oras. Dagdag ng mga balita, update naman sa nangyaring nga lindol, umakyat na sa 61 bilang ng mga namatay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Soccsaryan region, kung saan na batay sa pinakahuling report inilabas ng Office of Civil Defense 12, nasa 61 na ang bilang na namatay sa naturang kung saan umabot naman na sa 1,403 ang bilang ng mga nasugatan. Nasa 20 naman ang patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang mga babalang inilabas ng PBOC dahil sa mga nararanasang aftershocks. Ayon na kay Engineer Renier Emil Bahar, isang volcanologist ng PBOC sa Cotabato at Cagayan na de Oro, umakit na sa halos 6,000 ang naitarang aftershocks. Samantala, ngayong araw magpapatuloy naman ang investigasyon ng Provincial Environment and Natural Resources Office o Pedro Sarangani. Katuwang naman ang tropa ng DENR MGB-12 at ng DOST PBOX para sa naganap na pag uplip ng baybayin ng Glan Sarangani at ang Davao Occidental. Dahil dito, maraming mga coral reef at seagrass beds ang lumitaw sa ibabaw ng tubig at nagresulta naman ang pagkamatay ng mga isda at kabebe at iba pang lamang dagat. Ayon na kay PBOX Volcanologist Engineer Renier Emil Bahar, normal lamang ang mga ganitong pangyayari kung saan na monitor ang posibleng pag-uplift at habitat damage sa Sarangani Bay, particular sa Barangay Pangyan. At ganun din sa bahagi naman ng Barangay Batulaki, Saglana, Sarangani at ang ilan pang lugar na sakop naman ng Jose Abad Santos. Ayon kay Emil Bahar,
8: tabo gina siya, lagi may mga mahitabo nga ingana. Ang possible na reason is pwedeng inaok kung dito sa Picas na site tungod kay ang area is ano kasi ata ng Hinay weak site sa Picas mo nga inaok pwede po nga dili sa Picas itulog niya pasaka. So normal na siya nga mahita po during earthquake. For example, in Puko, na aga po'y update min sa coastal na about 5 meters. So, nahita po gina siya basta natin kusog na linog.
0: Ang tiniga ni PBOX sa Volcanologist Engineer Renier Amil Bahar. Samantala, sa kaugnay pa rin balita, nilinaw naman ng City Disaster Risk Reduction and Management Council at ng PBOX na hindi fault line ang sanhi ng mga nakitang batak o bitak ng lupa sa General Santos City kasunod naman ng 7.8 ang magnitude na lindol noong nakarang Hunyo 8. Ayon sa DST PBOX Senior Science Research Specialist sa Kathleen Papillon na pinagmulan ng lindol ay ang Cotabato Trench sa karagatan at batay sa kanilang datos. Walang gumalaw na on-land fault na direktang naging sanhi ng pagbago ng lupa sa mga apektadong lugar. Paliwanag nito na ang Cotabato Trench ang nagdulot ng malakas na ground shaking na umabot naman ng intensity 8 sa ilang mga lugar na naapektuhan. Sa ngayon, umabot na sa halos 6,000 na aftershocks ang naitala ng ahensya kung saan 1,300 plus naman ang naiulat na plat. 76 rito ay naramdaman ng mga residente. Samantala, ipapatupad na sa Sultan Kudarat Province ang face-to-face classes sa bumalik eskwela ngayong araw na ito. Ito'y kasunod naman na nang inilabas na Executive Order No. 135 Series of 2026 ng Provincial Government. Ayon kay Governor Dato Pax Ali Manguda Dato, muling ipagpapatuloy ang regular na klase sa lahat ng mga pampubliko at mga pribadong paaralan sa buong lalawigan kabilang na ang preschool, elementary, junior at senior high school, kolehiyo at maging sa mga universidad at technical vocational schools. Ayon sa pamalaang panlalawigan, ang hakbang ay kasunod naman ng isinagawang safety inspections at structural assessment na nagsasaad na ang mga paaralan sa lalawigan ay ligtas na makabalik eskwela ang mga estudyante basta't susunod lamang ang mga ito sa itinatakdang safety protocols at kinakailangang sertifikasyon. Matatandaan na sa pamamagitan ng Executive Order No. 133, pansamantalang sinuspindi ang face-to-face classes noong hanggang Hunyo 14 matapos ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Sa bagong kautosan, binigyan din pa ni Mungudad Dato na patuloy ang monitoring sa mga paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at maging ng mga personnel ng DepEd, CHED at LGU at ng PDRRMC. Sa mga balitang pambansa. Kinumpirma ni Senador Sherwin Gatsalian na magbabalik sa sesyon na ang Senado ngayong araw nito, Hunyo 15, sa kabila ng umiiral na isyo ng liderato ng mataas na kapulungan. Ayon kay Gatsalian, pairarin din daw ng mas mahigpit na seguridad sa Senado, kabilang na ang pagpapatupad ng no visitor policy bilang bahagi ng mga precautionary measures kasunod ng pahayag ng National Bureau of Investigation na tumanggap ng pagbabanta ang Senado. Una na naglabas ng memorandum ang opisina ni Gatsalian noong Hunyo 9 para magpatupad ng heightened security protocols. Gayunman na nilinaw nito na kung anong uri ng convening ang gaganapin na ngayong araw dahil sa wala pang detalyeng inilabas sa kung ito ba ay regular session, organizational meeting, committee hearing o iba pang special proceedings. Kasabay nito ay nananatili namang hindi na pagkasunduan ng liderato ni Senador Alan Peter Cayetano na siya namang Senate President. Nasapat ang boto ng 13 senador upang ma-validate ang eleksyon ng Senate President habang patuloy na pinagtatalunan ang naging proseso ng pamumuno sa Senado. Samantala, diniaklaman ni Senador Joel Villanueva Nadadalo siya sa anumang special session ng Kongreso sakaling ito ipapatawag ng legislative o kahit pa sa panahon ng legislative break kung ito ipapatawag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang video message na ipinakita nito sa worship service ng kanilang simbahan. Sinabi ni Villanueva na handa siyang gagampanan ang kanyang tungkulin bilang mamabatas kung magkakaroon ng special session. Sa kanya pang talumpati, sinabi ng senador na tila iniipit siya sa mga usap-usapan na sa gitna ng dalawang nagbabangayang paksyon. Kabilang si Villanueva sa paksyon ni Senador Alan Peter Cayetano, ang Senate President na hindi dumalo sa huling tatlong araw ng sesyon ng Senado bago ang CND adjournment. Dahil dito, yan naantalang pagpasa ng ilang mga panukalang batas at ang kompirmasyon at promosyon ng mga ilang opisyal ng pamahalaan. Dahil sa kabila ng panawagan ng kampo naman ni Gatsalian na dumalo sa sesyon. At sinasabing apektado na raw ang kanilang trabaho dahil sa pagliban ng kampo naman ni Cayetano. Subalit na magkaroon ng sesyon ng dumalo si Senador Chis Escudero agad na nagkaroon ng abutuhan para sa pagbabago ng liderato kung saan nahalal si Gatsalian bilang Senate pro tempore at binago ang mga komitiba ng Senado. Dahilan upang dalawa na ang paksyon sa Senado. Alas 7:35 na ang oras sa pinakahuling balitang pambansa.

0: Pinusto ng House sa Prosecution na panel kung paano epektibo nga makasali bilang Senator Judge si Senator Jinggoy Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung hindi naman ito makakadalo ng pisikal. Ito'y pahayag ni House Prosecution o Prosecutor Joel Villanueva sa trial at trial spokesperson Rene Co sa paglulunsad ng banta impeachment sa Clarit School, Quezon City. Ayon kay Chua, mahalaga magnaroon ang isang senator judge upang makita ang kilos ng mga testigo at masusi o masuri ang nagsasabi ng mga ito ng totoo o hindi. Sa balita naman sa ibayong dagat, pinagmamalaki ni U.S. President Donald Trump na malapit na manong tumugon ng Iran sa isinusulong na peace agreement. Ayon kay Trump na maging ang pangunahing mediator ng Pakistan ay nagsabing pipirma ng kasunduan sa pamamagitan ng electronic signing. Ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng U.S. at ng Iran ay nagsimula 60 araw na negosasyon na kung paano maimplementa ang framework at maresolba ang natitirang sticking point sa gitna naman ng kaguluhan. Itinanggi naman ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang naturang plano. Sa balitang pang-ekonomiya, balik normal na ang operasyon ng commercial flight sa General Santos City International Airport simula sa araw nito. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, Secretary Giovanni Lopez na nakumpleto na ng DOTR at the Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang safety assessment sa naturang paliparan. Bilang bahagi ng paghahanda, nakipagpulong ng CAAP sa mga airline operators, sa airport stakeholders at iba pang mga ahensya ng pamahalaan para tiyakin ang ligtas at maayos na pagbabalik ng operasyon simula sa araw nito. Pinapayuhan naman ng DOTR ang mga pasahero na direktang makipag-ugnayan sa kanilang mga airline para sa pinakabagong flight schedules at travel arrangement. Sa balita sa larangan naman ng sports, nagpakitang gilas ang Gilas Pilipinas sa boys sa fourth quarter rally upang pataubin ang host country na Thailand sa score na 85-70 at kumpletuhin ang kanilang kampanya sa FIBA U18 Asia Cup SEBA qualifiers kahapon. Bagamat masaya ang mga Pilipino sa maagang double-digit na bintahe, nakabawi rin sa last quarter ng laro upang patahimikin ang home crowd at tapusin ang torneo ng walang talo. Sa kabila ng pagkatalo, nakasiguro na rin ang Thailand ng pwesto sa FIBA U18 Asia Cup na gaganapin sa Agosto kasama ang Pilipinas sa bilang mga kinatawa ng rehiyon. Maagang nakapagtayo ng 13 points na lamang ang Gilas sa boys, ngunit nabawasan ito sa third quarter ng magpakitang gilas si Pirakan Wilay Rhodes ng China sa kanyang magkasunod na 3-point shots na ibaba niya ang lamang ng Pilipinas sa isang punto sa 51-50. Gayunman, pinangunahan ni Chog Mural ang 12-7 run upang muling makalayo ang gilas at tapusin ang ikatlong yugto na may 6 na puntos na bintahe. Sa huli ay nasungkit ng Pilipinas ang kampiyonato. At sa inyong kabuuan na paghahati ng mga paunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Lunes at 15 sa buwan ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Umadhay, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
4: Joy FM.
5: Buntag na Joy!
6: Buntag na Joy!
7: Joy!

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil. Manan siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas urminte. Kanang lihok gid ko sa balay ba, mag-inom na lang gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon naman ko sa imo nagtan-aw. Pag makainom ko og Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
0: Mao kana ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
3: Good news, mga kalanos! Aniya na ang Lanos Summer Promo! Summer Promo! Ang pinakanindot nga deal sa tibuok summer. Dili lang ka na sa Lanos sa phone repair, accessories and download. All items on sale, mga suki. Maong arat na. Para sa mga nagitaog cellphone o magpa-repair sa inyong mga cellphone, sila ang inyong kasaligan nga Android o iPhone specialist. Lanos cell phone repair, accessories and download. Services offered, LCD replacement, basag nga screen, ilis o bagong battery, iPhone o Android, bypass Google account o iCloud, unlock, reformat, reprogram o download sa music, games o apps. Dili mo charge, no signal o no power. Adto na dayon sa ilahang shop. Paspas, di kalidad o barato nga serbisyo, salig sa eksperto. Lanos cellphone repair, accessories and download. Makita sila at back sa Joy FM station. Puro Cross, Poblacion, Caraga. Ang ilahang Manay branch, makita tapad sa BPI o at back sa checkpoint. Lanos cellphone repair, accessories and download. Download Summer Promo. Pina-uptick na mga suki kay on sale sila sa tanang items. Lanos cellphone repair, accessories and download Summer Promo.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga, Davao Oriental, 105.5